Ye me sa mo so ngai ke ke ta ke ke ke ko koma ngumka a geng nte ka wa yena 20 ke kong ke radu x fm se ka ke ga a tsakimi ga a tsakimi ta mnye ka qoka qwa tshumu muka gana ka qwa tshumu ra tsaka ga ika ga ka tsaka o ka ka tsaku ngwe ka tsoko o so ngwe mhangwe halaka mahalaka ta katane ni dibita tam ta katane dibita chigga cha qwa tam chusi kana mhunta ke tete am o singa chisa chitika ngi mani chwa qhi u qaqwa khweke ka ke wola titia.

0: Ke skola kuna ike wona khafulu ke atokumga tama apanga wa ti tkhwa iwa kaunta wa he ti tkhwa ti tkhwa kang he ya tulungisa di so mang a kampusin real si ntato me e hema undau of ya kinghi ya panga wa msinga mkwarta lungu wa ti dze panga wa masinga panga mtadu kun ama kwe amna kwe kang ka asin kumwe tunga waka a singa a ngita tulu kang nji ama kwe Kangum kwasim kutana singa to the watching no mukulungisa ka tanawa atalisin kaiswan kawaleni oya galini e tudu galini hm iwusisi and nekisi kawaleni ketigesi konkwai. Kam kwasim umteti as kaswa pose de kaka mkawa teti to din kamakwe de gandi kuna digum masum a to din kamakwe atana cha de gamga kwachi ahabrega tali kateli tamatsi gimgana ki kamakamanda kwa manira jelasin kwa chika nga kwapunga kwa chika nga wate singa e amati ka nga kwa ngu mgu kwa ke wuna galu kwa nga kanga nuk ngu kana yefro o kaya nga mtuwa sa kwa nga uko yuwisi kwa mkai mtalisi kwa mga singa alitungi mko skola vieta mga mga kamdi mko kwa kamna mko nga hita mko kwa kwa nga kwa nga kwa uto uko wa singa sa ati uwisi kwa chijika I claim they were claimed to call Dalisin, Kagukum, the Kamgo Golotaya. The Massing that I'm coercing, the Mtawana Su, Yagani Clint, I'm Higan Mahona Peter, the Peter I'm Richard Amona Taligisin, Kitiga was called a real Sidama, Tetraya Quay.
1: Moro Tunga Igwe, Moro Mitalisin, Kankama Gaskola Kuna, the Kalmon, I was called a me, Tas Amsumaya Quam. The Massina Scolam Hang, Raduliga Duli Gisanku, Polagisan, Wape, Yag Miga, Igisang, Gigan, Ogan, Capatsa. Ta khri thama khwe kanga ita win thama khwe ta mama ngai ta skola khone ke chi pang ngai ka e pan ma chi ti sai ke ngsime ng has skola real sing sa chi ka kon khaya ta ali go hong sa chi a wanga wa ko hm ki chi ke chang ka skola real sing ta thong ba igwe cha ma sing kwa mi ti di khwe kong ta ka ko kala mang khwe wan nga le meng ngai ta ma sa ra thong ba igwe kwa sa nga ngong ta ma ta ge ma rang ola dhmi da wasti do khunda nga thong ba igwe kang magyatin ngi magdang igwe eka o gwan gwan thong ba thong ba dosa nga ngun
0: ya kam hum ma jome thu ma ga ki ka chi thwa ki chi phesi ka itwa kin hei twa ka na tu ka kha ka sing atma ta ngo chi dim cha kan ai mi ka thran ngi kam ku ka mi sa kya chi da chi ka ngi ngo ai ai kwa mi o chi thwa kya chi gwa la kam chi ngi ge ga tsa mi ho mi ngun du wa kam kama nta li sing ka ba chi ka nga twa tang chi mo ndwa ka kha chi ki a twa ki ya man ne la ta nga a kwa pa ni ngo khu ni ka nga tsa na ki mi sa a kwa kwe kung a mesa chela sa chaga taba kaluga kwa kawa tu chow ati sa chit kwae nang kaya ngla ngang o taya kwa ngang dibi a fariki fosko nang kung kwa nga kwa mesa kwa mtaika ngang ngwa si tuwi ka chow kwa chiga mita li sinti mwamda nang kanam dawa chit zai pitra ngang kwa mga chiga maga ki tam tam maang maso diga ma kwa tijala sing

0: Tang, kawati agi sing atali kula mngi kama kaki andwa. Kawati zila sing ki it's a diela kwe tebo kwe mngandwa. Ya kato na nga agi kwa saki mm. Ta ama kabi kwa wula uwa chika agi atali ya kwe wuna mngi kama ndwa.
1: Tungwa igwe, mi gani kona ma kula ka o, ka chike magiache mi tali kula chi ma gudi chika. Tungwa igwe, mi gani ma kula ka o, ka chike magiache mi tali kula chi ma ka gudi ka choka nga ya ka jichan kwe kuma kwe.
0: Mitalisin katana chizera sing o chiga kalim hasunti dike na kwen kuchungu kase ngoli kudo kwe kama kwe.
1: Aha tunga igwe da ma kongto pani kongu nga gu.
0: Kawasin chibu wa skura kawasin nga uke mudua kwa gev taliko o mana jhege ay gawa angungu nga wuna kongje ma nga kwartal je nga chibangi nga kongja yefro hege ay e. Maasin den kalim nga skura vakansi chikisika kundisa atuka o fangungu.
1: Aha tunga igwe chiting la anga.
0: Ya, kawaktake nje ke ya gnapa nga wa hea lungi sang nawa. O kole ang hasin, wuzela chimbu gandwa. Kande kling aya manita a wuzela sing ti jika tema a lungi sa. Kande kling tiga o ataka ka yefra kwa nge chimbu we kame kampanem lungi sa. Todo sing tiki yefra ta a lungi sa chibangi jege gde wuna kwarta landwa. Hitika tisa o afete ila kwa kika. Kwenye ka, mtoro sa tiki yefra ngang. Kalengui mauna kame kwa kam kumge hundani. Ta sekel jiki pariki simu kufistan. Ang ane ta ma kwa lu. Ge ang kwa waga ngu. Nkwa danda diwi. O wachi kwa gane kwa inga veni. O wachi kwa kwa kani. O ya gya kwa gya tunga nga ngu. Katusi awa una.
1: Aha tunga igwe. Miga khabariki mi kama ka lungisa. Takaka kwa sa kama kwe mi.
0: Kawake lungisa si. Diwi tamsinka. Kam tatu kama kwa diwi sinji gandwa. Obe enda fani da kawa tige a nga gani kuna da aka nga da nga tige haba nga lungu sa nga singa gini tige nga geme nga ngu da aka nga tige tute tige gama taka gama examen an hita dala kwa tiga nga ka. Masin da kam nge ye e a guzela muku nchu ka ospanchu da masin skola gani kuna pausa ska guzela ka debige titi diwan kwanze o kole braini brain asan hai dibi kwa klasi nga.
1: Aha tunga igwe ka pausa ka nga mhe kunde kam tuan. Ha titi gisa nga sila ha nukya ngwa ka ngtuan ha gunga diwa tsing kundi da dhe glotla si ngu.
0: Chita lang, kawachige skwana ki uka masin, kawachige kwa ngfwa bivyeche, kawachige abhaya kutla ngu. Mitali singe gyat u, sing angu ngu, fake seti, ufeni, aka ngu. Tam, mitunga mapidara.
1: Toto sila tunga igwa tem, diwa singa kwe.
0: Mitali sing, masin tam koto da kekang ukama kwe, da kakewa ka ngu, kame dabagi chik dhe mingu hwande ki kule. Ta ma jwe kame kwa ke sopa nga deki kaya chiki kami kuma ngang ma ngang wende minu ngang kwenye ngang. Nchi nga kawa kwa kari nyo akwe kero nbeti ang ngosaka. Ta yade kami chima ngu tamake ching tamit kange diwi. Ta ma sen kutu loge kangu kaya da te deki tum yepan ngam kong kama kwe. Ta ma ito tuta lika ta ma sen ta mitong kamake kami chingu tamake wuzela. Ta minu ngu wala kama zala ta si ofu juma kanko diwa kangu kang ngang. Ya mitari sen kama kama kita ita kwe kang ngang. Ta manka ike skola chipangi ito do panga nga ka ika ke skola nko ndu ke batsika ka akeng amana ke skola atuta kana tsai kana tsem a una tsikunje a ngiji kesi a tu sa panga ngo tsogisin ta sing he kwa ngo khama velungisa ta masin ka tsika ke ofati he guma kama gri ke batsika e sa ita hisberki a go tonga guma kama gri a ga klasi kuna ngi akatata akonga stress ya chipangi kewa naga taye furat aka antu tahana matinga na ke panga tonga de de chesula te kapan no submit ka ta masinga thoda wachi belanger ki on spanang ka khole de bet trois ki velo se gani kuna nga ngje ti nga singa velo ko sa te todo sila ngko ko skola vetasin sing skola vetasin onu nuga ya katem de ona ko kam no kangu kai

Qu'est-ce que ça m'a témoigné Amako il a vraiment été si angéka d'avoir donné FM kino timbamba ha wadex ka fmtri kuna ana radio zia manda han e kitira kwata tia tete nanti Christina suri to se tait ayu katem programme ngé do kutse se ko yams na kwa hango se ko khirisa hiye ya firik amade kwa kham no ya firik ka yama programme journal tamiete to se ko khiria go to afrikam to afrika borete se ko tetre ko mago borisun goroy ki varisan mon pi tamit programme kro ko ya kams ke mako tisetam to darana ay ko totis se ko khiria go yen ire amade kwa kham an tsun sa tse ka manda han e kitira radio zete mo tete ro khata tia tetre tan konek o havye ke temu te yama khatam tsamka vieke september ngo ema tsenya mati of keretim tsamzike tsamtsonsa tseka ti radio zi akoma na tiro kwa tati ya tsekritano e to ko tsi program enwe hengo yams na kwa ha tsamzike tsai ku tsi tsoni sa khom kara ku ngo ka ko di anyansa ka ko di kwana ati ya ho tsitinzi ka ko di anyansa ti mo ti kai ku tati program enwe se ko yams na kwa ta ha to ti se ko khiria go ya firet amati kwa kham no temu kan ku ikende ku ri ku tsi ke tsam kwana se ta tsoni sa tsuku no ti temo september ngo e manu tanyam sna khwati ha tsamziki e ti a ka di ha tswana tswa ha kanker ta tsite tswanga he em e wo ku tsamziki nde kuri ku singe a se tsu tsamziki nda e kran ku se te kum ta ti ta ho ana ka ke ti ku e ku ti ku di tamano go nda e kran ku te kum ta tim ku ne nde kuri ku se ke tsam temo tsu wa ku tswa ho na ke no ke he tsam ha tsu ke ku tsu kwa na ka temo is ka ya ku o khwata tsuna kungusi ya khwatam kwa khate monde kuri kutsinya ko a ta teng tswanga e tswa khate mo kanker ta tsi tso e tswana wo go tsams ka nta e ka rango khao ana tsa nyama e nyama te wa khate mo tra go go yem ko khate ga o ta tin ta se tsai ku se program ke is ka te tek a go tswa go go e ka go tsi program nge se ko nyams na kwa ta ha to ti se ko khiria go ya fire ka ma de kwan ti ya go ziti do ka te te tsweng sa tsai kwa ti tsa ko di khom an ka ko di kwana am o khoste sinkwem kite mote kai kwa tinte an ka kwa ti mayoni sande kuri kwen ana ai ke kiri tam mayoni sande kuri kwe te mo zao on ka ke kiri tan te a khom zin te kuri ku ziuzi amwa ana ko te tsaun sa khom ka engo ke enza ku ta te kai ku zite wote kwa khande kuri ku zhe ko mong kara ti ti ya tsamzi ke ai ku zite ta tinde kuri ku tsuya ha tsamzi ke kai ku zite mo te ta ti tsaun sa tseka kwa de anyanzam nungta september ngwe mayama kwa ta tsamzi ke te a ka tin ti mo te nga o zia tsaun sa me ko tsinsa te itsu o rengwe mayama kwa ta tsamzi ke te a ka tin ti mo te nga o zia tsaun sa me ko tsinsa te itsu o ganzi ka te mo te nyama ko

Yang si tane teti ya kuya mako anka hati tamsika ni kaska tama temo no ya fek amako 5 minutes ya nge karakwa no yurnal temet programe ngese kuya msina kwa ha ngoo siya kwa khiri sahiye 12 rek amate kwa no yurnal temet programe ki temo kaya kuzi kunga koko siri di anyansa takono sa kara khata kwa na ikinkote zao kata tin kuyin ki temo ka ni kuzi yo ka kuzi sa te subu suna mako ke kuzi yo ka tseka kwa na ikate zao kata tite Winkim, no tetama, temu gadatin, hutsinke, tesauka, the trams cantango, te towards auka gritam, connect and clone security temu kraha, hambreham. Kuyanki temu te at Anconsa temu trana connectia, hosing is katemu te ya go, kraha kazauka, hosing irihuatam. No temu ngekamete anka te parazit kreun sa makutuwa te kwa kham kra khamporong kasi ya makute kreun sa khate wogo hitu kekam te aninza te avase khate kwa ne ngu zikam zite anka te zao ka te khozim kekam te kikuwa te tatin te avase khate tatin miya te sirazi te uzim kekam te mong aiki te tatin kra khay hambiri khwada kam zikim te zao ka tatin khozi no toti zita ma khate mo kekam tsekara khate tati kra khe hambe tsams ka kan o rokote tsao kata tin atsams ge kha ke kha go kwane sure tsona timu tin unwe tri ka kwarta la timu ka tin sure zawe en sang ngo ku ta tin se kra khe hambe ho rata manu mi ya de is fer ke zi kona wo ko ta ho no papira zao zita ma tin go zao ta tin zi ma kona ke para tsama nwe timu te ya ro khatin ke go zi yo ka te uzi avasia khate e kra timu te ka uta tin ta azitinzi program kite moti ke grinde kum tati kone ke kamzi kite wogo kra hamborunga am tia khuzin iziki kra hakate mo yama kote tia zao kate kwa kham no kra khaite wo te kamzi ki ke kamte sor kho yenge toti ate zao ka kotante moti tsatsi ya tswetswe tati a kra kha hambe te kams ka kha kan ti wo tati a kamzi ki tia khuzi te zao tati zik enza temo kun tati kra kha hambe kho da kams ka temo khaive tati no temu kha kra kha ke tsone sa tsams ke te zao ka go kha stofo temu te kha wa go ngwe go te sin o tam e tsika tama no hito temu kra kha ya hambe tsams ka nta a tsam temu te ke kha o sna go tam ma kona ke inse kra kha te zao ka ri tama na kha si e ke tsam a ke temu te ta ti ko ne kha si e te a kha wa go kra kha ya hambe go ra tsams ka kan te zao kata ti takra hamburung kazin tas baratua khati kamziki baratamziki kuni satete wo gute uki ngakona ki te zao kata ti khuzi te kusana khawa khuzi ke kam te tukra khate tati kone hete an sikra khe hambre khora tama no te hi tati khuzi ke zango ku tati kona zikam ta an zikai khuzi ki te ke grinde kom tati kone hete ya khuzi te kai ku tati program ngese ko yam sna khata ha me ya te te u khason dit an zata matemo raka ko sire di anzata maraka ko kai ku se ko yams na kwa ha to tis ya ko khiria ko 12 rek amade kwa kham no 12 rek ka bori te se ko tek ro kom sa hin bori sundoro ki vatisan mot vietamit programme kru ko kem atams kame ko tis da to darana kai ko to tis ya ko khiria ko yan iriem amade kwa kham atams ka to tis ya ko hotam

France was boys it's an idea mago anka de omepa de viestam. No cresca tame yafet amako to be in twindahmanitis and gekarahwam. Radio Nerten 7 oni FMK no program and journal temete guanamka tiseta mandahan ekito darana kerka. Kai kuzi tetia kekrintiko matitia husdi kai kwati kraha sana siri di anians and tiu hasundit anzatama. Kung sa timuraka at ipay ko ang kamete ang kahatim. Timukano barek kung sa kumkaratua tin ang zitama ayon sa timukoma at ikamzikite kung sa tiyo kasundit anya timuti kawusin tati. For alta ko kwanam tita ko kwiti timuta tito kwanam at kung sa kwa nang ikamzi timukan na wikit ang kung sa baray kumkaratua ti kung sa awana ti ham ng ang zitama kung sa kumkaratua ti kwa ka timukano ti anong ano ko siya ti ko karati ha ngho ni ko zit ang kung sa ngakone ti ufeilahit ang itama timu ti kawusin tati nse ka kwe ti kehetam hi tati kwe timu guru o ang katon kwina kehetam ti kwe kitati ezinta ikarate kuwa kutangie kwa unisa baratu wati kamziki hito tengie teti marang aizo wati gata ti kwenye barahenya maku atu wati kamziki kwa unisa temu kumu karatu titate anu kuzitama ya maku temu kwa unisa zeho katem makwana iki kwa unisa temu teu anzate kwa usinta titu fele khid anem no hautu zitama ha kehe kamte an tati barahe kwa unisa atu wakota kamziki fele khwe dawem makwana iki teu fele khid anem kwa unisa kiri te kwa usinta tim tazi kai kuziki te kerende kom tatino ngwe barasu ukuni tamazwanga temo mago kuzia tsone sa te khago makona ke tswa go ntama ke hetsam te o karate je ka tati fra alte kunte kona tswa go na te ansense barai tuwa titaman a barasu tuwa ke tsamzike ara go thai ke go krisa ya vako tsamzike nyama go temo te o tlo tswanga tsi am makona ke bara het tre tre kwa tuwa te tsamzike te tula ti kona tswave tati ngu o zwa te tati za go bara e kwa nehem a trek a matemo ana go tsonona go a tsamzike zwanga e mago go zitemo tswana tsa go ntsone sa tswana a e tsa go tswantswe na ve tamante a se mago zwanga e temo kungwa kom e ma ko zwanga te mo thara ko te ku nwa ko a tun wo ha ve na tsa wo kwa se te mo ya o te kwa kham e thara ko te ku nwa ko kwa tse ni sa kiri te u kona a te mo ta te bara he a tuwa te tsam ze ke bara su tsu no e a va he tsa kam ke si u ro khata tsam ka te mo tse ni sa te tsa ka go mo tse ni sa kiri go te mo ta te go ro o a ka kon khwena e zu ku nwa te kwa nta e kra te ku nwa go ta na ve ke te mo ti an tse ni sa khom kara a ti bara he tuwa ti makona ke ti do ka ri te avasia tv khana ve ke tsamzi ke te ki kansi e bara he khara tv bara su tu e khara tv ko sa kha ke a ise te mo te tswa khara tv te u tswana o se ne hin e ise te avasi ta ti na go ke go yo ka ti tsa ka ta ti khan e ise te kansi a khara ti tsamzi ke te u tswana sure a ku mata ve tsamzi ke u re go kan go sure a kung ta tin te tswa ka ta ti ke go yo ka te tswa na tsi u kan tse ana ti zi te ara gaun ta tin ta te a ka te bara tsa menwe ya kwa tin a zi ke tsam ti te a go tswa go go te u kun si ke mara te u ga son de tsu an za ke tsam ti mo te ka u sen ta ti ko ne tswa go nam tse un sa ngam bara he tu wa ko a hi ti ke han ta ma tswa ra go go kri na te ta ti kwa ga han ta ma tswa ga zi te mo a vai ke wo ko no tswa na te tu la ti kwa ve ta ti ngu ozungwa te ko tsa ta ti a ten o te tsa ti kwa ga bara e khom kara a tu wa te tsam zi kim ta zi tsai ku zi ki te ke kri ndi kom ta ti ko ne ti ya ho zi te tsai ku ta ti pro ga me ngwe se ko yam sna kwa ta ha jurnal ta mi te ngo si ko khri ya go aise ka drien der tag minute ze e ya kwa ha 12 rek amade kwa ga ti o bori te se ko te kro kom sa hiem

Skatsa metemono yaofek amako 35 minute se yang ke kara hwa radio nerten 7 oni ge FMK journal tamet programming le kwa namka tiseta to darana ka te ka ngo se go gerisa nge e se ka tswa ga minute se e ya go ham 12 re amate kwa ka e kuziti ya go se program ke temo te ti ya ka e kwa te kwa ga te ko matem tsamete a ka dinwe bara tsame ya gwa tinti a ba setati te boto zi te kanta tinsi ngunkoro ki vente u gwa e kainzi ke te a ba setati tsamse ngusi te a ka te kone september ngoema te mo ka te nkhutsi nyama kongu te kanta te ngoema te a ka te mtse un satse ka ka iku zi kita ma te mo te te kre krente ko ma te bara tsame te ansi krah an borunga itama yema kuti kuni sa wogo na kona iki kusena ti akau tati huzi krah hai hambre kwa kams kake nam ti tuka tati susen sira a ofu tutsi a an aiz kiti ti zau ka kun an kun tse ka anzi kake nam ti mutu wa kate tati kona krah hasil kahem ya ko hambre kwa kams kati mute akau ko hangu oki ngote ka kata ti no sure kwanta mam eng kams kiti mo hana usure zau zakan oroko tsao tatinge akra khe hambre khora tamano kona te ansin hedrika kwartal andrika kwartal ki kona papira tsao zite mo khom krate wogo e kasin su aninsang aizika kere kon yan go tsao tatin zite go hate u kona ki no kra kha te mongke a hambre khota kam skin ta te mo te u kona khaus na go nga kona ki hikyo ke he kam te tu karate ho tatite kusina khao tatin ho si sirazi tu si zite zao kata tinzi ta kai kuzi kite tia kre krente ko matenu ya programe yurnal temi te se ko yams na kwata ha tia ho zi te kai kuta te programe nite u khasundit anza tama kreunisa raka ko ha kai kuzi nite nyeko ansi september ankoe matemu lente se sune temu teke ya kate kwa khatkhunu hetenu barangoe hangye atemu katenu nga kwana kite u khasundit anza tama te kreunisa kreusen tatim kwane he barasi ke tshono ete mo te o te te tsone sa tswanga ka go ga no na ve ke an tsone sa khom kara tuwa ting a ti ga no kimbele si o ke te ting tsam zi ke tuna o an go se tama te mo tse go ro ti mi ya teng go wa tama ga a a hi ta ti kwa na zi ka e zi go ta tin te o fele get an e tsone sa te mo te ka o sin ta ti kwa ga te o gesondet an se te mo te ka o sin ta ti kwa go na a tsone sa bara he a go khoma tuwa te tsam zi ki ngie te ta ve ngie te ve ta ti kai ke ven te ko kai ko gri ve ta ti kwa na bara su u tsono he te a sin a he ta tsone sa zwang ke e ya ka go nti ya kwa na te mo tsa ka go a kwa na zi na kwa na ki ngu o ki ta kwe na tswa ta te mo te ga ta ti a khom kara bara he ma kwa ta tuwa te tsam zi ki no da u ta ma te mo an tsone sa te close nta te te u feila khit ane tsone sa kiri kwa ham sa tswe ya khata tsams ka te mo go be ye a ti a nga kwa ne ki da u kita ma no ho tu tsone sa tsonga go tya ka ve ta te mara te se na kya ka ta ti a tsams ki kwa ne he para su u tu hen a ta te mo an tsone sa khoma ti kwa na ve ki ti ya go se tsa go karate kwa ga te u feila khit ane tsone sa te kau senta te fir al dawe te tsao ka te tsam zikim. Ta kai ku ziki te tia kre krente ko ma te ngue programe te a ka te yurnal ta mie te se ko yams na kwa ta ha. Nu te ya ku zi te mo te kai ku ta te programe se ko ngue yams na kwa ta ngo se ko khiri ya go 12 rek ama te kwa khan te u khasun te anza te mo kan tsum sa kiri kham. Ke he tsam te u se u zi u kwa kara ku te mo ngo tsao ka hem. Kwane ngu tangi se bara he tuwa ti tama no ke he tam te se uzi te mo te tuwa kata te bara se u tawa he ti, kono he ti, no se uzi tuwa te ve ofu kwa nangye a se uzi tuwa karangye a kwa ko tawa kwa te ve tam ziki kwe se na, zwanga he te mo ma ko kwa itama ha ya ko a tam ziki, ma kwane ki bara he se tawa ti tama no kan te tuwa na a tse tse re ko te a ka kana o se uzi a tuwa kara kwa uta ti, se uzi te mo te mo tuwa ka ita ti kamzi, unwe anyam ko unsa hi te kamzi ki tuwa ka ita ti, ta kono wokri ka kuzi te mo tuwa na wokri ka akurina kwa kamzi ka se uzi ya kan tuwa ka ita ti, ta te mo ati kwa se uzi tuwa he kwa unsa khate u khasun tit ani he kawa go ngo tse kara khate te tam, ta anzi kai kuzi ki te tia kre kre nte ko ma te nge programe yurnal tamie te se ko yam sna kwa ta ha,
nuk e si ka 20 minute e ya go hang go se go gerisa hinye 12 rek amadi kwa gam

0: tsama temono te ke ntse se ka 12 ire ka mo ho X ka FM se ke no te o bori a tsi sarati after kapunda Gauteng so o tse o qa ka khona Pretoria ke dina wa ka a kharata ke te speaker a national vergadering di a no si viwe mapasi ngakulas di a kwere kwata aki mboronga aha angu amboronga he khiri kai tatinya a atanonse iye kwata ke a ngamboronga sits a kwe a ewi he kaija kwe ko kung satan a ese ko awo kwe hi se e kongku di seri awo hi 4.5 million randi size di a tako kondra ka a he kharanyita a he aki bori kwa tukwa no doro hi takhunu asiri he se khunu Hautu giam kondraka a kharani akam 2016 tahun 2019 kuriska a re minister si amia kite kamska mborunga e ngem jawo kumkoma media ki molimo jup jup marwani amme jemesten su o landro sitlaika uski Usi ani Johannesburg Jesus ki se tshwinko 17 ka sikara ho ita ngwe mke akimboronga ji amki ha se ewo ho hi ima de a kawo nge kha ki ta ata no akikwa de se ewo ko he Edenville ki yunim ki ima marwa ni nima bori atwa to kwa no taxi kuru ko ima simboronga karang tako ima kausa nye si imwesan si seta te kuta. Afrika mai buya ta kri te trek ama khe politike parte kha no khe si tema abasi wati ngkama nge nga o manda kuro kwe a te ko hin kuta. Aki khana o anisija khana bergemeester kandidati a ikureleni su metru siki kriye korona ti huwe a khana nga isana te. Parte ye aki khuna ku ye tinte ko temba skim khie pie nja mandim a ana ku ye ti khwe ama kai mboronga kara khwe hi sire di khuwa kita parte ye a ka ti khwano khana o ane khana do te ama khoi ko sikya o hite ti ama te ko tsone sa ga kai hi no ama se ana khwe no ngem nje mbandi ama ana khwe ti kham hi ji kham ga ba kara hi ji angge hi kam ji ki bori su khir o ha iran qete nyama ko ngi kham ngi ej ki kwa de kuru e ka ho a am kyao qe mar musim ki khana a ka sata iran si de mo manda kwen ki ku ye khate kwe a ka to kwa no khana kuru e ye kwa de nyama ko America si ya khiri khiri na inga ki khana gwe ka gwe ta kha khana si ko am golf m khiri na ka si ka gota gezi iran swet kwano ke he tuji nyama ko am khan ko tim dam ka ge goje aji nanu wo gwe mboronga a jere ku ka de ta ata de o bore te khiri khiri mun kha na te bore te te gu yen ire kam te nyam bore a khundam ska
1: kam kunchum mazili to mahunga to ngang mi hiwa to alfiri wi ki xkfm ta to alfiki konfir minite khauteng ki ka ofu ngothula ki pirtura gane kuran ehum tisa ka he ki tama pilu melo ki ka spika yang ka nasional vergadering ki kawa no se vive ma pisa ngakula ki kisela ka ski kisela ya ki ka ka ohum kani i ki sawaka kan te ki chitwa ngi thoma hola yang hiski khalya ya sang aun an mahe dang ta pangulan ngawa yam ya wachi thoya ang hi singi kisela kang ha wa mali ya ki wana kai ki wa 4.5 million rand ki ga ga ki kontraktir ya ang hi ki gim sigi au kete ki mali ka ang ki amate ki ngi muku wana tendera ang hi ki wa tho ki ka wa ki wala kya ang hi ki wa 2016 hingo ki 2019 kang hatene ka ministra ngi kha tropa ki kawang lang hi a wa ti khoya ng hi kwa agia chine man mulema suri mulema jup jup moro haye Jemisten Landros of Gunnikuna Uski, Johannesburg, Heski Kong Atiuki 17, Ki Moya Unki, Achon, Santeni, the Aukanaki Gang, Kiselakang, Awa Titoya, Ki Nau, Kika Gigati, Ha, Ki Kala Kang Hiaki Moa, Ta Yakuya, Hitanikua, Otikanki Kundisa, Ki Edenville, Ki Uni. Kwang hi moro hai ngasa gyan ngote ki chik chayin hi kwa arayi teksi yi ha i teksi ki ka kai kongi ya gi ki okwa chik chayin ta ki yata ki gi ngawa yata li di ma ya ng hi sa kwa agi ta a kwa ngkang la ki kama Afrika ma yubu ya bevi ya khang hi ng hiya politika parte ya ngui plus lega rekhira ngangu la ki ngwa chik de ya chik chayin ng hi agi ya ka chong Ta kuka insigiki hana ugi Burgermeisters kandidati chitwa ki ikurleni ki metro gani kunam yi mwadak dakan uli. Parte yin insin tukweta ki huku ikama ki uwa yi ki gaisa ngantaki chitwa ya ngehe ki ham hi anga Burgermeister tulak o ya ngehe wa temba skim GP imzi mande. Ta yewa chitwa ngasi ngehe kama ki ngawa toha ngehe kwa akwe mahalika giga kawi. Parting ehng gya okritiki yang ama ki kwasa kang hi sidi kwa wana kande yang ki ka ang hi chik kwa kisang kwa okri ngawai hi ngawai ki tuansi ki ka ang pali yi chinji kwa ka te yang ama tagi chika ang ki pangga ta ngawai ki mzumani ahun chibi sisi ka ang hi galama ya ki o yang ama tagi ati sa diskrupa ki chika ang hi yang ki o ifasim Iran konon engkang ye tu hong tem ang hama kya chong tong si giga je ki stratfan rumus yi kwang hea bongga hong ta Iran ki rehirang ok ik o gyan ng tegi tong si ka ng akwa ang hi Amerika gani kuna kwa ang si giga jili ka hong sang agwa ka ate u kholfu giga tho ka akama kang hi Iran gyan ng kwa ka bar kong wisisi ki gani kwa ang hi si gyan ya akama ta akong Hingga kita angi awa panggak lagi gani gihang kita nguli hingga angi gani kuangka kuat sama ka kabar ku hingga wakal ngaji awa na golom. Tapi masih wala wah ien irum tentu dasam ngaji X FM.

Kaskatsame temono 12 ek amako 35 minute zenge kra kwa radio nertensive ngoni FMK programme kwana mkani kuro kwetiseta vatisan motweta miete to darana qareka manda hanqe ki to tise ko khirisa hiye yen irek amande kwa kham programme ki bori ko khosete moti anka kutati programme se ko nyams na kwata ham Pori kukusingi ya ato kateni, studio sika hinyako anzi ya chinyako kata kumitili kuna ndira tenka kukone kuro programe mwihem se kunya msina kwa tahango siya kukiri yako yen iri ama tupa kakuri pori ofumbamba pori tana hangye kumsa ya vaditanu kune kuro programe se kunya msina kwa tahango studio si numero 0 fir in ake khabile de tsams khati ya ai go tswa gon bori ga khati go tse kuna ka tinge ka tate ta kuro programme nge se go nyams na khata ha bori go go zingo de tia a ka kwa tem bori go go zite mo te ke tre hanti ko ma radio si anin sang ko nur ka pin ana go tin ko na ka ka ko ti bir si e kwa kuri ke 27 tundak tes na go si o hengo an su ko nyama ko an su ko tate kone di 14 de November temo khasu o kyan sin e hemetri ke tsa o khwantsa an su kuta ti tsa o IDM tsa submit ta ti ta khuno nge kha trau ti certificate ya khake ti no khakan e submit ta ti nge khase ko khwa ka khwa ita met na amba pira ita mango e kha submit ta ti no ko ka ti mpapira hem manga o ke khang ana ko ti tan tsui kha blatsi CFM kha submit tati ni mkase na 3 kuri size temo kia wago Henrietta Stockdale Nursing College nga osiki ta ansi kaka kuzi tenur kapke ana kutin kwena ngo ansi kutati no matriki mpapira ya khao ki ngo khao tati faka ziti viskende khaliter tati ta kuno physical science no biologi level 3 khao tati yoka afaka zikita hunkek ain hao pentengo firen tundak na kususen lewens orientering faka ya hambiri kham ta anzi bori ko kuzitenzi program ki te tia kre kerente ko mate radio si anza suri na tazi angi eto katini hiya ko studio si ka tchian ko ka ta hunkri ko nantira tenka ko kuro program ngese ko yamsna kwata hanko si ko khirisa hiya yen irek amati kwa kham

0: Tamenki tsiska temona tekise in irek amtako ahmenite angekara kwano xka fm sikini nete ya urwan te utsamete teno bore ekekekwe morosani tekekwe no timbamba kwa tekha ni tsamsi oskira do kekekwe ten kwense tano teka kwa tekha te koka jama kwa kute kukeke kwenye kwa jani kwa kwekwe kwenye no utakwe morosani su o programe kite kwa jawo kwenye ha di yafta kapunda tahun di jauh tua di zili tak mahu ngota. Untas kate kate kubur ziki tua si untuk aku Pretoria ka ana kaite si ana o aaro tako khana di jawo a de ko jawo da di da konte kam kar ko mo bore te swere ma te dri jawo ko te ko ko a twa ko ko da o jiki vezenia ka frista tiki cho ko iti a ki cho ko ko iki tim boronga e tui kuri ko e na ledi rapo rapo plen a e cha ti ko na ska konte firi o tom ki ko mo go swete si kurina kuri siki ni ko mo ko te ko san park no si ee ki daran si ton kwena nubye ki tiki nyam a somuha okwa si no tiya na oji nye ji kwa hoji tew toki nyo su si ki te ko daran ako te mwago na akwa nyam sanate nye taha si ko 13 September ka khiri kwe tuwe iri te si ko kweta mpore a kweta kwe
1: Hello, in gini ha minute ki escape m dok mulai kami ngi gum me ng hia morosan wi te pungi kumun ki kumse lagi ngi i kumang ati wala umma jo kama ku i ta jo tsai he ta kum ken si gum ngi ngi he morosan wi am se le to mahongo ma ki yafta kapunda ngi hia morosan wi ta kum ka hin gu tam ku i polis ki gavi kwa mak om ki i to alfo ni ngi he wala ngi gi ke pangi wi kwa ma I mono hong kuki sula o kam kaya si gigi tiwi si si ka inki kundi sa ingwa gigi kwa magigi kwa pangakwa ini khabo gi Pretoria gani kunam si gugu ki kumti tkai gigi kwa magigi gi panga ingwa gigi kwa kuki kakwe gi ni gi pangila ka taka machun amtana sam vi kwa mako ay kao I ngi sintrama ngi si gugu ayunga diwi gi kam kuinu ki Virginia gani kuna ki free study si gusto ki vi kama ki kang hida wa dumi ang hing huwag ng kawagi kang ina lady rapuleng ang yamon ni sulam taka muhakam ng ifasi muhasam kana kawagi ka chang ng inisiyatif ang hisan parking di ko om ko ang hi si kaya ka upa na wa parking kagi kasung ke sumanu a chang kang hi chi khata nu ka u hi to kwa a chau ka kong ka wa nguling ke national park ha ka kum sala ta ekam ka ti u ke 13 ke september ka hi wala o ti bi ir masam me hi akwe da movie

Skep wat ons hier op in hier omkort dit wat 2,14 minute dan kort sorg om problems program moro moro bungwe nga kon ngisa radio SKFM ons ndi ngwe tsiti tsim kwa skema kam problems program kwa mitrum problems mon kwa kon sa manakh ndi ngwe satona kwa dang ma kam kibona kwa kasi kam kwa kam tsi kha ga kom ma tsi tsi gala wa manakh ke ta tem sie ba ke som tim bru tom kotsa kha nga wa ku nga e a ka kho wa tom tsi nga ka kho ke tani ni kotu ka o lente ta tani kotu ka kho ta ngi ka kam kwa sa ta ga ka ga ka ngi ga ka tani ka usen ka tsa ba na gustu wan kha nga wa la ku ko ma ta kam kwa chuwa something bara ita kause ka ang ga mko sa ta ka khangota ko re ta ka mko to to khni chung hem ko ta ra du ta sing ta ngwa ha tu ta ka ta ka ta ng khma ko ta de be ka yang ko skola ka ku ng ga wa cha he ka usi ba ng ge ka khlang ng ta ta chu sim ta de be u ka ta ma ka ng ta ning ho ta ma sing ka la ng manda khai ka ng ta ta khwa ka si ng ta ra khole u ta jela u ta wole ka khoko vetsa ma ji ng ko la tinu ma ng ta ka wala ka dipita jela ta ko khati ta tu ta ka ma ta tu ng ha ku ko chi gum ku ko chu ko ta ka la ta ma sa kong ti tin hum chi ja ke cha ti ti ma ai chi ko ma ka chu ga ma sin ng cha di ka ma wa ta ye ra chi ko ma kha be ng ta ko ge ka ng ko la ko cha wa ta ka cha kho ta chu ng ten ha kho ta ko ku ng ka ni ne ke cha nga ge ja e ki ga ga ko cha ka bu si ka di ma ka ta ko ko ma ka kala ng wa la ka ni cha ta na kho ga ge cha to cha chi ko ma ka chu ga ge oi ng kala ng ka ng lo ng ho ju ta ge ja ng ho ta ko la ka ta ng ho ta pum long ga ta ti ti kam khu e kam ten e ngu kam chi ga chu cha ng fa to cha chi ko ma ka chu ga ng kho ko ga cha di ng he ka kwa u kam cha ta ng he tong ga u si ki jela tu na kwa cha ga tu na ka ko la ng kam cha kwa to cha chi ko ma ka ta ma ta so titi khoku kala u mche kon gezi gezi ngwa chip dita u ta chip dita u khabe kala ko tena kin hawa kam chat sa ko tita ai khabre kam chakan chi mai u tom chat chu chu ko ma ka wa chu ga mche chu ko ma ka esin am cham cha go fa kama wa tag ena khachu ko ma ka cha sur khutu to tong tak kan hle ngi shot kam chat ki kam sing ma ma fa da kam chi kam ni ta ma den kam cha fa ta ka ya chu ga khu ga ka lu sa ga ga ai ka ham cha ma ng o ko fa tu na kam cha ten khu kam khung ga ni ga kam cha ma ng lu sa kam cha sing lu sa khu kam cha mcha sim cha titi jiram cha nga sum cha buku ta kam cha tola to ha ghinta ki mcha ta wa o ham cha chi koma kala ki ui du ngain ko e gezi ta gezi mcha kong tu tung hinta ka chi chi ma yang tu ta klu ta klu ta utkam tu ta gri update mcha tu ko o ham cha chi koma ka chuga hita ya khawa nga ho ka nga la mcha tisa koti ta ka bari ka mcha kati juma e sim cha chi koma ka chuga nga ngo fa ka ham cha tu ma kola tisa katua i tita tsim tsa khabre ki tsoko ko magai jatan khu bhin dun ai opum ka e gezi ya tene sem kwala khu ta u wa chike kan tu mtsi sing ka ke kuni sa bi ke chon ga ke ga e he kal ko chi ka ke ngam tam u gezi pala ang he ka mtsa wala ke tiati ke gezi ke kis tiati ke kar kha ka e wa ka ngam tsa ko ti he kal ko chi ka ke ngam tam u gezi pala ang he ka mtsa wala ke tiati ke gezi ke kis tiati ke kar kha ka e wa ka ngam tsa ko ti khabre ka kan si

iwa kai wamtsakita rangana mtsa ke kings of content ka mtsake xala xa mhumi wala xa mtsake ke adre xa mtsake chimo mene ha moni tiki kuma mhumi ra mtsa iwa kai wa kings of content xa mtsake xala ke chimbo mtsa singi mtsa program xa mtsa xota ni agum xa ngara mtsa iwa kai xala mtsa xota ni xa mtsa wa ke usina pasi mtsa tutu singi ke mtsa xa mas ngai mtsa wala sing ka usisi ke wa ngau xa moka kana xa usisi pasi mtsa tutu ausi seo ka usika nata ka ngani ke chige he ka ngau ka ngausi ka ngasi pasi a senke ke chige a ka ngau kwa o kui ka ika ngau ka na kwa musisi he a kwa ngau ka ngau ka ngau ka na kwa musisi he a ka ngawa a kata a tali sing ka usika na ka ngawa pasi ka wa kui ka ika pasi a tutu sing he ka wa kui ka pasi a tutu gu chige a tis a kwa chio chige ka anfara kwa chiga wa ka ngau ka mo kui ka e he pasi a tutu sa ngai ka usika na pasi a tutu kam sing ka usika na ngai ke ka ma a nes ngau ka ma ne a gua wa mana sa ngai ka usika na da gadzala ka ma da gadzala ke chige he a sing kwa chi he a gis a kwa chi ka ngau si o ka ngau si he pasi mtsa tutu sing wa ke a tis a chige a kwa sa ngai u chige a kwa tutu ka ke fistan ke a tis a chi ke a duik da kwa chiga no a wa duya fra chiga na a tis a chi tro a gis a kama chana chi tro ke koko I kama a asang ngai kusena ka wa tsia tsi jela khama khu iwan ko ya asang ngai ka a fustan ngi ka thing thing maga ti kuli ti maga ki kham khama tsi ya gis a kro ka maga mane ki bakhania ka ngau si ka no ang ta ki ni a tung fustan tsi tsi a tu fustan kro ka tung tsi tswa itse a tseng tsa khu tsi tswa itse o tisa tsa khu tsi tsi tswa itse wa khang tsi ya ngwa sa ngai tsena da tsi ya sang ngai kro ka ya fustan da ki ni tsi ya gis a kro ka ka go na ki tam tsoya tswisa tsike ka gitam go ba tswisintse ka ikhonqwa da matsi ya ke sa go ka gitam go kana ka ya ho go tsanwa ke gore kana ka ya ho tlo tuma nwa ke gore tsa sa ke buise kana ka tlhang deki ke he a sa go ka no o a go na singa buise kana ka ngwe deki a wa kang tsike e he a wa singa wa sa ke ka ne ka tsitheng o tsike ka gitam go o tsike ke tlhang go o tsike ke bhane go kana ka wa fistan khama ka kana ka tur ta go o ko ka he ya ke sa ba buise na ya ngwe deki ke ya go wa singa tswa sa ngika kang masi ang tege ke afraka ang mutu afistan ke kini tiki heka ki kwankwa amutu wa sangri ke ki tige ke ki ngakwa amutu wa sangri ke ki tige ke ki bahani kwa ta tige ke kwankwa at ngakwa na kamsika sangka gini atuhun ka katoa a ta tige ka toa kwa a awa sangri te gini kwa heka ki jala kama aturu da ki kreo ka wisina ta ngri te gini kama nege bahani ya mtsase ko e a tutuwa a lungisa ka wisina to a tutu gwa ka wisina kana tsomse a khamsinga gini ko e kama o ko ke kama problema ke gya tsisi ke tsoa ke ko organisa no a wa sing of hours a sa tsika te gini kwa ng ma tsibe kama ra kwa o ko ke gya ta ko e ko ke kula tsike ya a go ko ka afistan ka te gini ka tsoa ka tsike ka tsinga da ka nga tsike ke tsinga tsela kona ka ba simtsa tutu singo ke tsike mtsa a khang go tsoa tsike mtsa a tsang tsoa eo pasi mtse ngai umtse kango ka wisisi ke e he ka ngati zansang ka wisena ka mtse sake tlang kwe ka akwa nga mtse nga tse musisi tse pasi mtse tutu ga tlang kwe ke wakar tsala sa tiki a gukwa tse tkwanyu tiki a kango kwa nga wa ka akwa nga ya tagini ka ngawusi o ka ngasi tiki he ka ngita a kole kwa ka wisi gana asa ngai o akwa nga ya tagini tika e he waka ka ngasi e mtse pasi mtse panga o mtse pasi mtse kwa mtse wisengi kwe he a kawa o ga khama gani ke sing o ko ya ke siga mawa si tshwetsa ga bona khwe kana tsamusi itsa a kon ya khwe ke ke tsike he a khontwa a vilinga tsike khontwa tsike a hi o tsike a qao e o tsike a tswa qoe a kon he ya ta ya kon ya a ke tsike ya ya ga khontwa itsa tsinga ta a kon ha ke tsike ga mpasi itsa kwa makwa wan ke a hi ke ke ko e he ka tswa ya a kana tsamusi si a tswa khama kona kana tsamusi si a tswa tuma kona le tsamusi a tswa khama o a ke si wisi kana wan a ke sa tuma ke tsika e he kang khuya ya o tsike kang a tsa ke problem o tsike kang tswa toya ga wisi na kang a kon khaya le ne khama kroka o tsike a go kroka a fustana ka kana tsamusi kang a panga nyo kana tsamusi ke itsa khantsi o go itsa kang o tsi go itsa nyo khama tsotsi kana tsamusi a wa sing kuliti ma a wa kana brigi tsike he tsa wa tsonqa o tsike tsa wa khontlo kuliti ma itsa wa tsawa o go itsa o go ima kuliti pa se ga tlo tlhama wa ntse tsho tsa kharapo itsa ngwa kharapo tsi da kharapo a pa se tsa sing itsa mane tsho a khang go qa itsa mane tsho ga khama tsike ga usika no ga hang ka ke kana tsa mo sise itsa ngwa ga usika no hae go a itsa ngwa fa se tana ga usika na go a sa ntse ga usika na hang ke ke ne ka ngosi o ka ngwa si go e ntsa pa se mo sa fa se tana khama tsika na ngwa ke mtsa a tung to sa khwe tsike mtsa to sa ko ko ka wa kona kang mtsa wa sa ngai te kini mtsa ga tsing e mtsa kham tsing e o mtsa go le tsa tsing e
umtsafustan ching e kai kampasi umtsatoto singaya umtsatoto okawa takawisi kana ngakeke sasakwe giyakondwa tsetrota apanga kle ukawisi kawisi kana chemusi kana chuta kana chemusi asingxake kona umtsake umtsatiti makata nengo akambo chamsa kitara ngena umtsake ola chamsa teke mileta deep sena chamsa kala chamsa mimsa ola ucecwa ramsa kala chamsa kuma kala umtsake makala mana ka chumchuma yemtsake ngule chuma yakwe chumchama umtsake chume chama umtsa umtsake ngakawisi kana kona umtsake umtsatiti ke ha ucecwa umtsa chwata akangu kwi ha ke pasika umtsatuto sing ngana chemusikang tsakona khomotlaka na chemusikang tsakona khangxe banga ka usisi e ikang kha maqhama go tsela khama go mme ke tarancino tipsena chamtsa wa mile tseke excuse me one attention xa ngene ga

ska FM no 107 nqake nihara ke mtsa samtsa gitara ncindwe Gwini Khumalo icamtsa ke imithwalo amtsa futhi incina mtsa ke xala cimhume wala xamtsa ke Drake icamtsa ke firin tulana ka moneta ke chimbo ke xala ke timtsa titi ke ucicela kusene qonxa mtsa ke xamtsa ke mtsa singeke ngobisi ke mtsa tuka mtsa a utsela ke wisika no nka watsike ka nga khama mtsa ka watsike ka nga mtsa ka watsike ka nga kana cimusisi kwe he mtsa xo khama u kwe mtsa khama mtsa dida a sing a khamsa ke wisena tekini ka wisisi ke he aqonxece ukawisiki aqhama ukawisiki aqhamsanya ke kona kang aglungisa qhama ta afistan kawisisi ka e hekang wathi jala singe ukawisisi ka ekang angcodo namta saka wisena aqhamsa deke ka e asincithi ke a toto ha qhamsa ke wisika na afistan ka a tru da singe ke kawisisi tike mo angcodo tqwa ka tru da afistan qhama ke tike kang apasi atsoqonqoka tike ka apasi ka hotsela angcinta ke ka e ya toto singhethi qhonqo a toto ukuthi qhonqo an toto da qhamsa deke tike ke kang a dungitse kwa maqhiqwa tike a dung intse toto qhamqhiqwa ka wathi jela qhamo ke namta sate ke a singe wisika namta sate ke a respect ya tse a toto ka tung yena ha tsike a o mta sene ka wisena kana tsemusisi ko he a tsoqa u tsike a no da kha kana tsemusisi ka hanga ta ke a nga wa tu tsike e ka nga kha ma avan ke a toto ho ya a tsin ka wisika ndo tsike e ka nga a fistan ko ka tsike a ku ko ka a nga ke ki a nu jala a manira a disiplina ndo a nu to wa tsa tsi wan kona kang a long sa khama ka wisisi ka e ka nga jala a ka wisisi ka e ka nga a singi ka wa tsike ka nga kha ma utsike kang angcwatu utsike kang udaga achwa atutu ta aqhamsika wisikandwa ta kang angcuma cace wan adisiplina ke asing kana cemusi ina khatsike he kang aqhamwa u ina khatsike kang atutu aqhamsincwa yakine tsike mangcwatu e utsike madunga khamami utsike madunga jalami ta tsike matu ina khatsike ya atung ukui utsike atutu bisa sineke tsiwisi kana kana cemusi si ke akhang ucwaka atruta fustan takini ma ke itsikhamwa akwinya wa utsikhamwa qhele kini ya khangwa afakini tikhoya manira masinta yakhedzela wa masinta kwa tsodzela tsasini kana tsamu okona atani ko ya ngwa wana tikhwa hatisa dini kane hota kuna tam okane hota kuna tikhona tani tsa khangwa tsa tikhona tsa tisa kwe da ka wa tsiya tsidzela khangwa umtse kwisingi kwe he aqhatswa nga wa aqhatswa khama kwa ka wa aqhatswa ke ne ka tsowa tsiki ka mpa simtsa sike tikhwa mutse ke khangwa tsi na ma tikhwa tsiki ya kwa ya wa aqhatswa to wa kwenwa ya aqhatswa to a aqhanwa tsasingi ka wisika na nga teke ka tsowa tsike kang a tshwanqa ka tsowa tsike kang a ngoto ke ka kona nga ka tsowa tsike kang a ke mapasi makona o mapasi makona khamtsi tsika na taka wisika na nga teke tsike a totwa sengqa o tsike a totwa sa tsoka a sengai teke ne ka jala si tsowa itsa kang o tsing o tsi tshwanqa ka tsa ho tsing he ka ne itsa kang o ka da ma ke itsa kang o ka nga teke ne tsi tshwae ya mana tsike ka khoqo tsi tshwae tsike ya ke sengqa ka tsima ka wisika na tsitshwa ha sa ka qaqwenqe wa ka watsike he tsitshwanqe a khango o ba nqade ke netsike ka ke khontsho o tsika ke khuka ke tsimwa tsho le ke hanqa o ke ne a khama ka wisika e tsopa sia nqa ka wa ko e he kang a tshotsonqa a tsotuke ke ne tsiwisika na ka wa tsofa tsotuke ne tsiwisika na o nqa wa ka tse ka wisika na ka tsotsi jela singe mo kona khango ka wisika na ba nqoi ka e he a tsing he kana tsimusi a wuzela ka ke ne tsike o kwike ka tsotsela tsasini ke kana tsitshwa o tsiya nqa ka tsotsinga ine tsitshwa tsa pasi ya go uzela thalika ke e tsopa sa go nako tsinga tsopa sa go nako go ya ka wisena ka hanga de ke tsowa tsitsela ke mo kona tsinga o tsotsi tsinga ke ya pasi ya go nako a tsitshwa ke tsike tsopa sa de ka wisena ka mtsa ka na tsimo se ke mtsa ka ntsi tsasini ka wisena nqa ke ne tsike mtsa ka go tlo tsike ka pasi ke tsela tlo tsike ka mtsa a thuitlo nna wa tsike mtsa singa ke ne ka ma tsela mtsa de ke ma tsotsela nako e ka tsopa sa a motho tane a tsuna o ka wisena ke a khama ka kangini a tsoa tsingai ka wisike from tsa sare ga kana tsamu sisi tsike hemtsa a ngwa tu o tsike hemtsa a tsa tsike hemtsa thutsa ka ngeke ke a totwa ngo qhanga no tsike he a bisleti ka bisleta khonqo o tsike ka ngatsa tsenqo tsa sine ke ka o tsika tsinjala sang ka e ka ho pasi a kona ngunqa wa tsike a ngunqa wa tsa a tunga na tsi o tsike a ngwa a pasi a tsoku ke ne ma tsotu tsika tsotu khotse ma tsotu pangatsi a ntsi hetene du ya tsuna ka wisika no mtsasindiki ka wisika na khandeki ka tsowa tsike ka hang a pasi ndo ka tsowa tsike ka nga dzela tlo ka tsowa tsike ya tokwa wan ka wisika na ke a tsotsa pasa ncike ni a tsotsa tsinqinqe o a tsotsa tsike ka nga bisleti ka nga tsa tsowa ka qali ka wisika na dike ni ka ke tsinja titi mando wan ke a tsinja titi mando ka tsowa tsike ya dzela wan a ke bisleti ke ni a nqa
chigika o jalaka, munka chigika kai, munka chigika panga, na maketi dia kam, antunaka usianwa, kiantunaka, kato chigika, tinsalasa, one kanga yantuna, a bisli tushi again, no, kushi again, no kushi like bhanita, a kaduta akawaleka, the kaduta awa kawishi kaya, what unaka bhanisi. Ha, can do you up and out? There was an interesting game that did matter and I come to get around when I came to Sagi. Cousin, one tandoke, Yamatlu is a heavy cat, I'm Sagi, Yalgum, Kamwita, a clam city, three clams, I get the Arta Hamonita get a clam to make him to Sigamaka, Kumangi, a doggy way, to have watching the clam to get fury. The sum to fury and come get a game to supergate the Arta Monita, and come all I am to Sagi Fury, or contrary, a gequidum, and come to Sagi Kalatam to Manta High. Game just in games at the Maga outset. The telegram to come again to Samsung Tier and Lindua, Kitala Tam to make excavium, honor than sure, again here.

Walawa 5KX KFM yang he ahanam kenhum wami fresh to magumbu. Da ganji de gi chakama khuya kang ki gring kang ngau si ki nor ka pun ye chanang ge nawe kang ki kang chi de gi da ku ge chaw u ta palo en wa ki ka gi hum. Da ta pulong yin ge gani kang he wa kuruman ka si gi da ku ken am ki ka he chawu yang he ghe gani ka ke tang khama khya ga kholi ta thok ong stani gi ta akon khya ke ta palong yang hi ga kholi tang khama khwe yi ko pring wa yi o hu zalam eli er yang he wa ta ta palo hin wa ki sta tu vi ko ma wa bentley fast ang ta ki yi wi sing yi wa vi ko ma pang ga om tani ka le gi ta a kham sing u ko wi se mo ko o hu jala ta pang ga department ni ge hin nghanai khosam takdam ong yin ku agama gani ka he wayan camp ya dorpa ke nur kapun ya chan an de ki yi to tu awana vikwama kang he municipality ti plin nawa municipality ti ku hanai ngi ka municipal ka ke khong kang ki wa 2018 ni kwang he gi ki gya maku gamam ta yi gi dat sa tu du si ong hanai kra kha ina bo ke tapalo e chi ki vikwama ging municipality ti plin nawa seperti di Yohana Yin tak kita anong daki cipsin ke kau jala cipta kita anong klik sama kui ke tim pokoknya ya plus lagi seperti di kau temen ni kita hanyi tangku itu ke kakak kau pelin ngawa cipta aku gama ta yin ihe cipta ke hanak tangi ke jagani ka yin cipta oda misi pala viku muka hana wa cipta aku tak kui tang sama kui tak gamko maleke mon jiwa ge anong da ki bunga ge da klik kama kwe di ki kwang hi giyam tak gam ka om yin yi chun ge gani ka he wa wup stati ke fra stati kuna ku ke gang kama kwe ga tholi ki na wiki ya chon ki ga ge cha kama kwe ngaw tang anong da ki ya hana kama kwe kwa kwe ki ka e kani ga tholi ka ngui tani chik da ki he a cha kama kwe tani kwa tinka kwa ki gang kam ko yang he wa lika biso finger an de ki yi kang ga khai si ngan ko is ka si chalo yi he wi ya in wa ki ching ku ki ko ki ga tholi ka he ku ki ta wa u yi chung ya an de ki yi ta bar ti yi ku ki u zala ta manda yi ni ku ki u zala mu ku o ich mung yi o hung o khawam ik tol sim chi khwan li shewa ge ko ki ke hi chung a ka ga wa khu 5 ke khu ke india statu ta ta delhi stand kali ko tron hai ke chi khoni ta ma ma te ne gi ya chung ka ga khong hale ku chi ke hi yi he ke sing chi ga ngla ge kun sa kwa an ngla ge ga ngu chi khu 5 ta kha te ne kali game ta khosa vi komo panga ka ondani ki tang ba tu ji king ye kani tani kali khwa ta stun du e honor ti ko agama gani ka kanga gi kanga usi gi a kham sing u ka thoda ku e bla tu khama khu e kang i ti ku gi dama ko amako long sam em gi dam ko hun ik ro si ma si gi wala awa se si ma sam ko hun ki ku dam da ka i kham gi ta ka nga wa dam kem ko hun bi he wa bor ko yo wi ken o thoka

0: monitang e gang e sekonde dhar ta khasupa ka uwa se jim ko ke dia khobse ki ta kam ka ke bori kun hum me che ki sikam ngi ati chi bolim ki khang ngi ke wi cha trasul ka tembo no ki min afres to mongong bo itu tu sila ati ki khu khubim
1: cham me ex ka fm ki te ki fai fo ku ta ak en 50 minutes en ki si karahan ti terano jao si boriku si khiri uiki ya khon boriku te sete uima antan ki ya ya khiri ngem boriji anji te tinta komote je shwara cham ti tresel katemo terano frestu mangumbu dam kaman ki seise kam terano seise iri kwedam boriye tete komsa nyem

Tama sa isiri na ko ekska FMK. Tama nga ti tahan sa isiri buri he. Takum sa buri sa isiri ko he. Kaya ti tresel katemum. Barata ko he iye ti North Kapong ki nge ti na veke ete tuwa ti dao ji takanong kuku ji. Tang tako te kong karat yako karatim. Tu dao ji kuruman anja kong hindi kya wong titi nge o hampe khwesa kwe iye tim. Hau tu ha kwa nga te no a ka titi nga khwesa kwe khwata na kwe dao ina mungu kute a ka jau kata. El I era dao takono open bara verke de abetli fasi nga te. Kana he atesan tati nungi kesika aki burunga jite tim aji kana jarot areko tu departemen de jiseta ti mu ma tim kuna neko te kuna jan kem dor puki nuart kapo a ka te kana anja sino kuni kuta ko te kwe anjam kukujika municipality ti na kaunum no ati ti 2018 da municipality ti ay kana ki jarma to he kanai ke kana ki kiri hatim ana kwa ka te sha giji dao tono tum borong gaji jarma ite tinji anja jarma shane kobe no aho ji kana ko inji tu sha khun ka te no khawe pokwani plus le ke municipality ti no ati aki khom khuji khana anja wobre khati khan ana kuta kuti onga ojikim no khana nita kha shi ya tin kunga ojikin a khuji khana kar khun ka te khan khuna ana kuti kuna maleki mechwa wangi ki nga te simbunga khuna anja sino kiri ki nga o ai o kwen ko te klutam Boris Yukhriwam, Kwenan Anakutie Kunam, Whoopstat Ki, Freestat O, Ana Anka, Tehwesha, Akana Ung Aiji, Kwe Yitinge, Tina Viki, Barati, Kutetu, Tinka, Nohana Tusha Kakuru, Tehwesha, Antetwe, Editatin, Guanam Karatu, Tekeham, Kwenan Anakuakitina, Anaki, Lika, Bicho, Fengranga, Tik, Ankaratia. Kuji kana uji eskasi ting ui kui awata iti barak yana kukwesa di an jako karakatim no ana anka di kana anja sinu te ku chemreji askis ana anka di chemreji ya takono kari kuji kari eka kana tenu te kawshan tatim kana u angu u di te ku te kouka am Bori kue kame XKFMKU siwe kame takono tis te khabana te komogwem.

ngcwe swe sa tloka kwe ga teng ke di o to si se di Afrika ke kya en kala komsa to komsa ke nyama hike a ha se he tloka kwe ta go ga te tsare go tseno di ne ma ka go tseno ga ga ra mpa ma tsho tsho tsho di ne ya e no ngwa ngwa go no e ya go no tsa sa ma tsha ta no ga se mpuma a di ne ma tsha wa ta no ga se ke tika ne tsho ha tsha no ma ka ta no ga se ta tswe tsho ntse ka go mo ngwa go ta ta tswe ngwa ke yesi nge go bana ma sa a wa di ne ma a ka go ma ha a tla usa ya ne ha e ya go ha di ne ma se ne ha tswe ta a ti ngwe li tsho ha tsho sa ha ke tsha ta ta di ne o se ti ana kuncema kungute kungute kungute ataha kuyiga wanda cwece ngoyani yancwana o makamakoro takhona kwezi cha cha nkwencwa takhona khahe o takhona khana te anga ye eka ataha ningo sakatwe wanda akawu takhona kana ningo sakatwe we kosimu asitaxoxwa asiqhumxwa ntakuno yani cha ta khone ina nna kwa teke a garwe nu a thutwe re nu a mutata nu garwe ve ta khone a ma khutu yo te a tsheu sa ya he ma te a motu tsheu dat nna ntsa se ge a tate ya kwa a ma a tsheu nya te nu te a kwa he de kwa te hi ni ta ta khone a ta nna ta khone ka sita ma do te a ma ma to tsa kha nde o ka khwe tsutse ni wanda tsunu a wanda si uwe te ko ge ta khone kha ma oro khone tsha ha te ko ndeu didi mama di koro ko ti mana ta ndi mkomo wanda o kama ke ya kama no ba ti ya kambe ka ko ko ti ko ta khono kana steng a ke kana ata ti kha ha he kha wanda si tumo te ta ho khale te no oro fa ti wanda o mata khono asi ke tsha ma tsha ta khono kha ha tsha te kana mwe tse tsa mo ma ka te nya ma hi tsha ma na tsha ma na ngwe ngo sa ka ti ya ta fata nu mwen mwen go sam ki nge tsa tsum ma ka tsa tsara hi khwe nu a tsa tsara hi ka nge go sam tsa tsantsa ke are ta khon a ta ma te kha ha khwe a wa kha ma khwe kha ma khwe u ma se sara ye ta nu ti u ma ma nwa te ke nge di nwe ku ta ba ka te ko u ma tsa ha ma he a se hatta nna nna kwa kwa ta ke a nwe e kha ma u ma ko ta ma ta mo wo nya te kha mdi tswa ka di o ho tsa a be nwe kwe re kwa ta ka nwe ta na ta kha kha ku ta ko na ku mo kha kha ha se kwa di kwa ma kha tu a ke tu tu kha ni mhi ko ma a kha nja ja ko mo ba e ku ni ma to mi ma pa ta a ke kha ko ye ko kha nna te be kha po ta kha yat twe o khwen twe ku khutwa twe ha nwa te ya tibe sa mwe kho he nke sam ti binu mo du yo ni khau twa si ko si ka sam pita ni sam pyaren ku ando he ku ta khon nga ta kha sa ha ma ei mo ka ko ta per per ta wanda mo ti ta ma ko ku ya we ni ta kha ku kha sa ku ya te na kha sa kyare a ka kha sa kyare na ko ya te no ta ko mo mo ko ta ko a ka tsara ko ya kha ya te kha ama beti ta ti ngore ti ngato tse tse tse ben ham ka khum kha mama ka tsara ni re ha mama ti ben da bai wa ra wa ka khwe a ya hinu ti se a go bet ke a ku iku ti e ngate ka kha ma wa ra wa ka tsara ge i ma wa ra wa ka tsara hinu ku iku ne a ham ka khum ko go be u ha ku mu si ka ma wa ra wa ka tsare ata na mata ku ne mantswate o te ata ama nyumote ama kwedi khate u ta ko mata na te mete ka hetse he he bon ka ti tindore un ko be ka u ta cha ye ko ta ko cha bon ko a cha kwara i wara waka tinu cha ka di ye u ka nyu te tu ko ha kwa wanda ti ko u ma te tindore ni ko u ma ko ta ko a kwa ko ti ye ko ncha di kwa ta ya ko an kha ma ma ni ere a a mwe tsak e ta mwe ta ma ku si nga ye o ro ma tsak o ma ti be nwe ngo sa ka ti ne ti ti yo ki ya ta ni nga ke ti ngo kha ma te mu ji mpu ri mpo ma tsa ngebe tsa wa wa nda ma tsak mwa ko no tsa o ma ko tsa tsa sa ma mko o ma ko tsa ta ho ni kha ma tsa nwe ntse no tsa a te ti are ka ta ho no kha ma
twena twena uketa khona mate ke tsetse tse gabe mme ke tswasa mme ha ti a go ukara kwa ha ti uno ke a re tena a a mama go tenta sa ke a re ha nda tsho tsa hinyedi eno nga ba ntse ka isi dara na go tie go se go sa mka xa se nta go no tsa se khuo go ya ba ona kana du kwa ye ta kwa tena ga makiare ama kiare na hinu kama kumwana kumwana kumwana kama sili tanga mungaka sikwe kama sikwe ko tseo kya kutana hono kama mete ka nte si mana tawa kana ti nga hiko ba kwe di twa a ta kwe a gwen ka ko ma ta kumbe ya o ga kwe wu tam kun ta hanu me ga mara mba nte u kya ko ti ya ha ko ni tu ya ha a ta kwe ku si si ya ana a mga ni si nga ti ke a ka ti ga kwe sa mbe ge tim tsen ma to a ti wara wa khwera ta nna ta go no tim tsen ma nna ka ma ti he he botla and the unwa tena ya ne bon ka ma nte tswa ti ti ma mkwena mka a ta nna ti ti he he bot ti yo ni ya ma ti ya ta a ta ke ka mfui a te ge a tsa kunim mkho kunim a tsa ka go tsa nna go am khakate ko tsunwa de bacunhema a tsa amunwana hi tinu ngama aka kunwana si hi ti tsuna ngati ke kunwa ko te ngore tsigwi ta go tsa yatswa tinu si khuwe ko am akho ma ya hi wara ko ta go ya ti ngati ke ndi na ngati ke mutu ti tsuna si na kana mo ta khuna kana tsing ama tsate ke e ke tinu ko kwa tswa ko du tswa ko no ha mkho ya tsaya ta khuna si khu tsene go ya ta khuna e tswa mo bunyeti ni tsate du tswa mkho ma tsa tswa bo am da yo e bo tswa ntse ta go twa go tswe tswe tswe tswe a nna tsa kwa e khuri ntse ka am khuri nu tsa khomno tsho tswe ba tsa nqum go ne tswe a tsa nqum nga nu di tswe tsa mo a tsa nga ta hinya go nu a tswe di ka a ba re ga a tsa mbe ke ka tsa mo ke e ta ga ta tsho ma tinga ke ntse wara kama tloga a ta wara wa se tu nngo sa ntse tso tswana uno a go tso se lukuta tu u de go tsuma wara kam kum ka ga aka wara wa ka se go tsa go uno se bina se go tswa na ta to go nye go te go tsa a ta e tsa mo khwena te khwana a tswe yo uno a tswe di kam je ke man je go yo om ki a ra bere go ana mo kam ta ti go tsu u te khano ha tsuta khwe tieno matata tsuma buye ko kwara tsama ko kuna a mga sika no siye ko kwe anza ha tsam a ko kwara ta mta ko tswano kuna nqati ke a ko te nqa ko tsama a be ku a ko ko ta ko jeita hinkanya a wanda di kwi kuntu a seza di kwana ki kwista mako hana a bana na de no pa wanda tsunya tsama o mono and a kwa kwa kwa tin un a pam ke sene kwe ke no eh ta tlo he ko ye nka man ta he di mangande ta kwe un ko ko ha ben tse ga a ta ke ta ho no nka ha kwe nam o mbi tsa steku tse e jam ke nka a ka ra tsa kunya le di no kana ngwe hi mo ke kwa ha wo e di be ga kwe ta ke tsam kwe na kunya ko te ngwe te di kwana ha kunya a tsaka ku in khoma te je ita ku madzao khoma o je ita dzao khoma tebe e ku nku ha dza ko ta mje ha ku ku in ko sika ka am anti to a ha di tse um kha joro na ko ta ku am ha di ko um kha ta na ko ta ku am tin ko ni ya tin ha da ma a ve ha joro na ko na ya ha ka ko sika ya nta ho po ta nya mu ka kwe da ta ho nu kha am ha mu da ni ha sim kwa mu ku tu mu na ma ha da a ke sa le ta khono am a to kha bana so si juru na ko yaka ha juru na ko ha ya ko tshe kuno sa juru na tshe ke kha tshe ke kha tshe am khom ta ko me tse wo go ta go ntse go ye ko dai ma ka o dama a nja a ni ha tshe ke di nja ha ni ha da ha da to a po ta nyo ko dara na aka a kham khom ta go di ha me go ben ga ndi na de go a kha kha kha kha ta ga go nda go sa tsho mo ing go tuku da ta bana te go tuku e e o go tswa tsho mo kha tsho ing go tuku ta o go tiku wa ra go ke go go ntwe ya ka tsho e em tsa ma hi yo se go go e he ma ke wi o ndi do a nne
said the same here, take a hammer, the bay. I took out from a guard in a room, I had. Do any curry no hat, who curry no hat, tow, no hat, tow, tow, tow, to now. When, to what and photo dark, that day, when I come on and dream and bury it down, I'm dreaming, my uncle, down to my dad, Tabernacle, I could come back, come to and do my clock organ, so I'm sound. Taha here with a hem man, a regard. Ah, that day, he could. I had Zakaro, I had Jawe, I'll come, we my moon, we my hat to answer the way, huh? That was how when I had to go to Vesa, my query and ham come, he had that whole car on my amma, I could joke and come and go. I could quite did. The go queer, the damage is to your awkward day, go queen, go, suck out the way, erect and oh, he goes. My dying of a demo called two heads in the patch, egging under the way, dim, Tahono, take Moko Taku. Ah, and Gandhi. Come here, take Tama. Ah, very Nitaha. I'm Akomitan Clan, I'm going to play dinner. Clan up at Akahani attend dinner, Akabe, Kayas, it could be higher. Oh. Mamma Tanako, ah, Tim Com, the courts house, I won't do deep. Hiana hang, couldn't hang, echo boom, echo, Hamam, and Gandhi. The hang, go come at da. Nay, tower the cruel oh, had the trauma gang, click, oh, San Gandhi said the trauma gang, and click, ah, go to tea. My ya oruni. Quick, oh, beg, oh, I say, having dark with the dam and do the cricket cracker. Who them go home, get it from that and drink a trick order. I don't like some of me. The honey, no, no, I'm a queen, I do good to my aunt and Nina. My kid come down, my eye. Dama go ako dino ata hindi. Dama eto si dara matam kong anumo na hindi kasing ki dora kukara hindi. Doon kiritim tuko tako tako amdik amakara hako anaki. Dereb tao kuwa kukulino. Tao kwa kong tuwa ha. Tako ang kuli. Tako kiritim eto amuka uwan. Tako nung tam tam tuma amuka eto anto anto. Tako ko anto amu kasim kong mpateko namuka ko. Tako nung tuwa. Kwetem khoma amkhulela xa mkhom dabe ngani simkhom tintem ngani mkhwe nake qara ke nge ke ti dzanga abdata moti a khom ka ti qara ta di kausa ndi kwana di ku da a do ni ku tu ku na ha a u ku tu ku ta ha ti ku mpambe ta nge ke mot a ta te kwete e kuri te te a te kiri ki te te tsem di kiri ta mi ti tsem ka kiri Saguinina, Sakuma, the am, whom I'm bam, tat, undum tat, did not go tain, tahun, drink, a qua, am, and oh, my curugui, tahunumba, tahun, undu, dead way time to a ma, dead way, kohanum, panum, undu, I was the moon at the curugum, hamho, twee, I am sure, Kana. Hand it to Pahon. At the hack, I am a queen, a queen, a queen, a queen, a pie, very single quay. I'm Kunetua, I'm Wanda, I'm Dini, Kadim, then Maho. Do, Madame Ahobe, Kadim. Be a Nahok, Ata Kurgunum, be a Nahok. Tahun Atak, I, Gambara Kumat, and Kwanam, and Ugam to Adin Hamas, Am, Ika Eahun, Am Ugam Eagle Queen Trunk, Swamp Swat, Swat, Swat, and Kayak Ega. Oh, so long, Unagotic Eoga. Man, said my cook a pave, I take the time, say pago, who am the sick guy, my task, cry, quack, I could go to jump, say cry. Sakamuritam, Ama, Kurumkiam, and that comes from where I'm comes, Elsie Coco, Tammo, Kupa, Mark with the tang like, say Kiakum, say Siaho. The hussy good, Annie could go, quay good cry. Am a dinima ak ah, for goodima, but a hook. Yahak or go there, Ugohava, Nahak, ah, down oom trama. Yoda seem to ma. Near the care, ah, as I yoke out the trama at home in Senegobe. Who do twank, ah, eh? I'm damn seeming mamma, my etia come home as that way, eh? Tam grima. Did the Azoda for a de ah, tick my ah, worry to burn that, ain't he say? The hunu, mana at home, I ate a hat, twank. Ata hinto, ungu jam ata gune, nungkaja ya ta kwa na pabe, nungu pabe tuwa ta kukuru tuwa nta acham. Te kaya kuma, gambara man, oh wako. Ndema chagi kazi, kiawe gama ama.
ndedzindwata mukokorom amtyabeka manyuwa kukubere mwamatai kakuye nonqamukhukumbe mtyango mukhuke ubema ndongidama giego bekhane ngikomtsakane sacwetsa kano sacwe uno bere mtsasiye kum chihe chumwe hiko bere mtsasiye kum kutsadzi kutsam kum kai kharani bere mbata nyama ke khamate kse kutawat daba takhunu mbata ntakhute kako siye kutik ye nge makwe te khamate kem atwa kumwe kwata chumwe iya nge mkoma mama te duye kwarata nge dri kwate a nge matawa takhunu zuda simtuma takhunu mbata ngamtetwe kote kum kumusanta wapiki sek sek din ahachun tuwa kum kuma te kaa Tahasi twin u take a mamma din yo be who two yaka kai to daddy. Take twa or a do go tear him kit. Tako take unyan, same ka potim jam at two way hearty. Yan and dwars a man, a yaka, cram chum ka tawe, gagaram ka tawe, crame, a man sack. Tama, there I can my dearie de tea. Ekuri dukwini acha mungu. Changa mungu nungu. Ntahe yotu onya ni jambaraka. Ayo di kiao kuyi di kuka teni. Tama chani mpwena mkaza kore. Chani taka teko tata teko. Cha kuyi di kuka teni. Tama chani mpwena mkaza kore. Chani taka teko tata teko. Cha kuyi di kuka teni.

0: tsametseka sieve xamta ko se sentwenda ga gamani teng ye gwa onorten sieve o nege xka fm siki program tswana o he ya msena gwa ra ditango uiki ko uete ga bana tsa go le simki de swara mago ditango e
1: ti de mawe tsoka ndwa ke data na ti de magana tswetsa e ti de magana ke ke ya de ta kalengui yaketi sab yadede ke mpame wakulede ta ke mpa abagi wa ki wa galu ta ke aa mangeda mpa ke wakubangu mpa chua galu ta te ale yate ke he ta ta kumi kungu manu wa ta ke mta ba ta se ungu wakubangu ta chua ke chua galu kuna ta sunke sindu wa ta kalengu wa kwati saa dee tagi mpame wa kule tagi ya dee kalengu ya wa kubenga da aa ya wadungu takta na nguwa anjushwe tau hati ale tandelenge za mwaza nge kare wa joga ndange kwa mga nge tabadima te shimuka ya tano kwa ngatua ta ngatua nge ya hachi dee maga inge kege ta ya genge kame kuwa kuna ka usinga te chidi makima te ngu chidi makima ngu kuta machama ambe tanju nge chi chidi nge tisha da ase haa kula kula ka he ach ach ach kula kula ka ach ka ach ka he uwa chi tuwa ngu mange kuna duwa chi tuwa ngu chi tuwa ngu ka sa tuwa ko ambe ndoa he una ke na ndoa da nge dene nilenge cha mwaze akwa nga nge shenge kango tuna da nga mwaku tuna kwa da nga unge kama da hatisha da ge da achi zi tuwa nga ma ya mande kukwa da shenga tachi ya da chi cha shakwe ame ya ukam ame nge sando nga koda nga ambe nga mtuna da nga shinka hii mta sa mtuna da ambe ya ose kama da so ahma kechi ya chi sa mumu ah da ge minga mcha shakwe nga da ge ah mi go ama ta so tsike ma matu nge ka ba kwa shum ko ka firi go go a ga na go ntsa tsa go ta ke he ta ke shum ko firi go go ka ngo ntsa tsa go ta ka kwa nga tsa mi go tsa tse go an kula shum ko firi go nga tsa ya shi da ke nani ya ke ma sa ka tsa ma sa ta go go shum ko firi miko kukunga cha kuku. Taki mama kukunga cha mama tu. Tusharkonde nge cha. Ndiwita. Kikane wade aa. Tusharkonde wa sakwe ta. Kaya nge makadu wita u. Sakwa u. Awe yungu kare kwekong chikde khawa. Chikde khai tisa. Ta sa juge kama. Ta ata ya tenga awa ngu cha sakwe. Ta juge kama kata nge ya aga nge. Lakukan dah wonder ni jual anu ya, kuku. Dan mereka kalah, dia cari adua. Tam dah ni. Saya kan sian tu dah ambil, dia cinta dia, dah tunah dah kejila. Hei, mana kita ngambil? Agi ya, minyak so ahmed cia minta, so gama tu mungkin macam ni. Ko, tapi ta, tamat kunci cifiru, cifiru magia. Tamat kunci cica, tapi ni mungkin orang kunci cica kuku. Tua cifiri mau kuku kula cifiri ta cica cica kuku tua so ya unga firi kuku yang yama yang wamit gada yang kaca kau ah mito ni tu ni sing cica kuku unsum cia ta cica tu kunci sum firi firi ta kau un firi kau firi ta kita mungkin orang di bawah ya shumcha kau kungtua cha tata cha firi amyadu chankong andwa chankuwa chita mkwa shaka kakuka chika kushaka kakuka chika kushaka kakuka chika kushaka takamanda nwana nunga kunda nunga sata lisinga ya ya dubi kata chuchu tachu nunga nunga nunga ching kakulika kati chuchu tachu nunga utu kati ching kakulika kati chuchu. Tak mana. kaningwa saga saga dage tat sum kofiri ma sa trosi mi da kam ma wa wasin chonda sum kofiri ma ame ndwa ndwa da ngai ndwa ke kuling de kuling a ka ka ka ka ka fa ya min ka ya ngai ndwa ten ngai ka ka ka a ge sen di bi ka juta di bi ka juta ta kan kan waya u sha sha da jong ne kha sha sha sum kofiri ta kan tan hu da wa u sha ang cha ta ka cha kwa ke kun do amen on ma ke kham ku ku da chambe no nga a sa sa shi chi da sa ka twa ng da ti do le da sa da sa kham ku da twa ng da ti do le da nga he u na ke ka do da ya sa nga be a ja tu na da nga sin da nga sa no nga ngup ka ka da ka ka ka tu na da nga he u na ke nga do da nga da to ma ta nga ke ko da ke mage cha chi thisa mo mo a ma tu an cha ta ge a ta le sima to ge ko ta ge i ku ko mi ta ya ge ta i ma ni ng ko la a i ma te ge ya ha a su to ka fi a cha a ta ge ya mi ku ni ngai ta so chi ko da ku su ko fi ri a ha cha mi ta a i to ku su ko fi ri ko ku to cha mi ta ge ya mi ko ku ka fi ri mi ku ka fi ri ta ge ta mi ku ka fi ri in dati kung sum ko cha dme ka firi ma ka cha ka cha ya ka anda nga ka cha ko jira anda ko amin ka tantang ya min ai ko dme ka firi ya ta ki ka ngai mcha o ta wadung ka dung go jo go ka dung go ya ta mcha o go ka dung amin to ngai santo ta ku ku ka kama kama gung gung ke kama gung nang de kama gung nang ko da men ngai ngo ko ko da ngai pa ko da ngai ko ko da ngai pa ko da ngai no si tu na ta sen da ngam bin ngai ham bin jo da ngai ko ba ke ko da ngai ta ngai wa ya ngai ta da ngai sa ko tong ke ta ko da ngai ta gi da chi de ngo ko da ngai ko da ko ba min o ta ngai ko bu ta se ga ngai ka ka ka ku ngo ko ko ko te ka da ga ka chi ga ka chi ga da sen da ta ko ka fili da ka ha ko ka chiri ma ta ko sum ko fili ni ni ta ki ma e pulan ma te ki ko ko sum ko fili ma ha ko ko ba ko ka ku shin ka ka ku ku ko ba ko ka ku cha ku cha ko ku ka ke ku bo a ta ina de ke ma se kula ka fili da ko bo ka ye ku bin o ha ngo de ko ko ka ku shin ka ke ma ti ngo ko fili ci fit ku ku tsiga men ku ku tsiga ngai ki ku te pada kula ka te ya ko ya ka tan tan han be ku ku ku ku ku tu han ko da dum to da me han ko tu na ngu da ko tu na ngu na me han me ya ya ya ci san an to ya ki cha ko mo sta ka ne kai me man ka tu kha kha kha ma tu kha nka ka ya kwa twa khunkhang ka po sai ya khai bi ambe nga ndwa ta nei ya ga ma ke sin tuna ko mi ga ta ko nga mi ga tan tan ta mi ta ngo ta twa cho ta so nga ta ko cho a chu si ko nda ga ka na cho chu si ga na mi ka khong nda ga ko cho ga mi ku la ngla mi ku la ngla ta ma cho ko ngla ku la mi ta a ta cho ngla ma ta cho ta ta ge ya ka nge so ma tu kam ku ma tu kam ta ka wa kwa jiambi nga atwa ta ka mi ta mi ma ta kam mi ka wa khafal ta nga nga chokha ta nga ya nda ta nga ugwa ya ya chokha nga wa baku na ki nga ta nga ki kulu da nga to chi de nga kam ya nga nga nga nga de nga sinda ki nga ti ta wa ma kwa ta wa kwa ta nga sun ko fili nga wa ama ya yi wuna ki ko de ngai kang sa ga ngai ko de ngai chao de ngai u kwa ng de kwa da ge me sen de kling lo shin ko ju si wu se ko tu na ni ko si wu se ngo de kwa tu na ni ngo si se ni ge ju si wu se ngo de kwa tu na de kwa ng ya du ma chi ya en kwa ng ka cha de kwa da da ga i chwa ge kwa ng ni wa ga do le ngu ge ya ambe ka chi ko lo to ya tsai tuma chota kwa chota u kama kunda ta naga tubunga taya gakula ta sika ta sika kuto ta sika kuto ta sika kuto ta sika kuto ta sika kuto ta u kang ta u diu ta kui kongsite fa fa le ngu tega ne wata ke ah naga kuga kega ke gya gundo ta masike ta kula ta masike mangu kwa kule te u wata ka cheta ka kula ta naga ngusi taka ngai makhla duma tsota kwa kuma kwe da khana wasun ta yakia ah ai sa ambe ngo de singa da ngasa praka praka tuna ngasa praka praka tuna ngai ngai sa ngai sana da gata ngai ga tsai akwa da ngai tsota sun ngau da kia ka ja minga tsota sa ngong to ngwa ngime de gang duma khana tsia kwa ti tsota tsota ka tsia kwa i ge shwa kundang wa a gama wa e ta kati ka khololololo ta u dupu dupu kati ngole kanda Jauh kata, cikgu tan, dia dua guna cikgu, kata ni, cakap nunggu aku dah, tu nak nunggu ni, cakap tadi, dum kata nunggu ni, muda praka praka tu nak nunggu cakap nunggu gang, kong kong cakap dah, utam dah, seka nunggu dah, nak aga tubuh si, nak aga kasih dah kasih, kong kong ya seni, hey kama, si mama tu aga, kau ni kau deh kau, kau deh kau, aku kau deh mawana. Tapanga. Kosin wishes si jangsin nan na jang na jang na jang. Segita segita segita. Udibita chigbe papala yengu. Au de kanu wata praga praga ta. Tisa de kanu wata ke ah na na na na na. Ta kana wata. Sa ta kanga ta kanu kwa kwa kusi ata. Au de kanu chota kwa kanga ta ke. Kanda kan di dibi wa ko egbe keke ta kun di tonka ta kan ta ta kun ta kwanda kana tia ha me ngau na kan ta ta u kama kuna ta de ka sin da ngo bu sin na ta sin da ka tsau ta ya se ga ne wa ku tsho ne wang ta ta la la ne wang ng chuo kang ng kabita ka ke a jukula ko chu ta ngo de da no ka che ko to da ju ja ju wa kam dole ju ge e wu na Handu ataki yanda taki yanda taki yanda taki yanda tu la tabata dubi taku chibe papala ina heo na kita ngai kamnui ngambe ngai kau deka nanda ta utkwanga tanda kaya kholo lo ta ugaya ukiya kukwe kau na kandu ata hegdengai kamda ngai kawanga gage tabaka kata ite wala ke khanyi ta tabaka chike wala ke khanyi tabaka na chike wala ke khanyi ngata ya kwa de kana am tali ta ga ga ngi tilam tali ta ngi ka ngi ma sia ngi kwa to kata ka kula ta ka ngi so chike mcha ongi ma wa chung khumu ta chi a ma chung khumu ta chi go ta ngi ngi da kwa de ngum ta ma ngi chung ai ga ngi ngi chombo ngandwe kwa chombo tiago eta chombo kwa chindu tam takia a kwa ngwe a ong ita sha kwe a taka ang maka o taki ka makokuko ka mako ta anyo ana ana ana a nga nga kwa ngwe ka makha ngwe ka ng ya ngwe ma tumi ka ngwe ka ng a me ko ko ngwe ngwe a a ya ya ngwe ka ta ngwe ka ka kwa ka ka kro he ta ngwe akhiya anqoka ngani ang kuna kamne ngani angda angana ka angda wona ya ane ya akho angda wona dinga a khoda chikaka atwa ta ya ya ne ma kwada ya khawa wathala ka tsama wandwa kwachi ka wathala ka abasha ta ke masha ata ke kange a ne kunda wona Dengi cuma zangang ni dengi kuat ni zang, engkau engkau kau kau kau kau dengi kau ni tak nak, aku tamblang kau makin, tapi kau cik kau makin kata engkau dengan kamu cakap dengi ini ni kau dengi ambil ni, kau ni engkau ni, apa ni kau ni, aku kau kau kau dengi cai dengi ada dengi kari engkau di kana, engkau di tet, yang kau ni masih tak am, yang engkau tak kaya, cik kau makin kau makin. Cikin, macam tu dia kuman, tika ka ka tongun ka ka oka a chikang a khunka yar ambe ambe sikodwada u khama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule qha khona sithe gungungu ixakoda nqi asinda sikhwa awuli kumkhwe ixakoda nqi ane ngcunu ncinda nqa ngechoda nqi ngonqanda chu tatwa chuji anga choda ngonqwe qho sincinda nqanqeke qeshinsim jusinda nqanqe min akuke qho ntike ithwa dadaka dakuna ta imane wata uta a taya kha inuke qe Hewna ka tam ci gena be ka na ne kia kwa ma mana i wona maka ma mana ki ma chota ka hewna ka tam a chota gaung ka kwa e kong kong chota ne de ne ambe ni ndumbe cha ndumbe cha ndumbe cha ka kwa ndumbe cha ka kwa a ne ka ambe ni chunu na muta na a kleto de ni na tam ga ka ka khoba ki ka muta na muta ga ka khoba ki ka ni ni ata ka ka sa kho de ni Kuna man nga kani wisi se imasa tuna juwa sa. I kongwi uwa kundwa. Ame. Hadibi tandwa. Chikde kamda. Chikde ame. Oh, goda nga munga nga nga da dumkatoa. Da dumkatoa ka nga. Ame nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Chikde nga kwa da nga mga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Chombo gang and long and go at the no one and one and one. Hagaga go than me, I'm beneath the day. No child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, ye khatsi konga kaxosha ambe ngantu atanqe habe ngayi yake ya kanga ambe nesinesi nda utane khalisi ke vubuke khala atsho khala ngambe sinda ngi sina ke phaka phaka te phaka phaka te phaka phaka te ngi se yake ya ngengo de ya te anga de chonga de ngi ngi khala ngi khala de ha de ngi he Dagne, and the Sintava did I come take me to water, Jumagi Talat, Jumoa Shrek, Cotanagi, Ami Gamia Shrek. Me winning with Mashrek, Kula, Nim, that me and Mashrek. Ah, Mosco, then no, I do get Congotuna going on. Well, a cogundua. I'm like, Mia Shrek, Mia Shrek. Ah, I would have got a new like I couldn't go damn it and me. Mkotam, and the Tasita and good data, tang lit over the tang. Yeah. Yanda. Ambe ngonga jodang cakap dan, ugal aku kena garang, tengah, yang ni dengan sekolah ni sahaja dengan, agak ambik kan yang ngau dengan, tengah cua dah, tengah cua, apri di, agak ya, kan yang ngau dengan cua apri di ni dah, kuli ke dua tu tuan ni, kay ngau ngan, ngau cuci cumbu ngan, ni agak mereka, agak ya. Atodani ataka ginoda atodimne achanga dimna kaguda ka kawanu wagana kuna ah daga ikam hatu bi kwatu bita ba ah cho chombo ni ah ngwa ndaiwa tishaka ah kan ya taka ganwa kunda ta chombo mumu ah kawushika ndanuta sa sa ndo me sang kwa ato ando achana na kwa weke achando ta ngando kala kataka ngunda ngwa talala ah Nah, tetang gua ngah tetang tetang gua gua tak bersih dan tu, talala kau tetang gua talala. Masa lagi, masa, ah, dah enggan ni, kira kau sih kan ajar dah, ah, icang ni icang ni jatuh tu enggak, ajar. Hei, naga enggan, enggan aku itu masih kedam bersih kau tu lagi, maka dan dulu ni tu tu dah ngah kau dah ngah tu betul kerja kau dah ngah saya tak kau ngah cawit kau dah ngah keng cawit aku, ah, dan lagi ya, hei, ukuran sedang ngah minum dua, ah, ngah tu dah ngah. Chongang ngejok kadang ngan doa ngan ngan kham dah sana ngong ngod ngan ngod ngod akak akak aku ada ngan ngan ngan ngan sakit jangan ngod kau masih gerem masih gerem ngan utuh dengan tak aku dan ngan ngod ngan doa ngan gabus kadang ngan gak sing sing ikat semua aci kau makan doa sumfiri heu dan ngan sana kakak ngan cawit aku dah kakak ngan cawit aku dah kakak ngan cawit aku 哎呀，现在我们那种木头，啊，现在呢，我给大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家， qude ngisaqho hey una kanqe qode nge mana da cigcinqe xhamba nge cigcinqe hambe qonqa nga khaya and two tsada kuma qeda gaqoke khoke kwa aqhana khona ke mbalanda khona da sana qada qa atsa tsatsada tsatsada tsada ngong qode ngu qhayi qhayi ngashum ngashum phi Tell them, Gavi, do the same thing. Kan kan tuaga fi tagi he kan wata kan kwa kacha tagi kan chak kacha ngko tagi kacha di sukula tagi nene nomi shumna kan wata akni ai ai tagi nene ke sinka de ngi ke kama ngi kisha aga kama tagi ah nim tenju shum ni to ngato tenju shum nege mi chisha ngi na kona ma ku aka ye tagi mangege kamang aka kwang aka tagi a kwang aka twa ta temi chi temi chi shum temi chi shum temi chi shum o kama ka kwang haya mi mang kwang haya nan temi chi shum aka ni a we ta ga ga ade ta un temi shum ga de china ofa a ga sa un temi shum china mau ta ma to ma to semlu Dibuaya, juga yang ada yang akan cakap macam itu tuasum firi, heh, jangan gua kaca, jangan gua kaca, shumwa chat to kaka fili. Tak kana ka fili am winning a shum fili into age mwen take kogona da un shum fili kana ta kauna. It take out say wa shum fili kao. Toa un I come down. No, then one, no, come on, just now. Namishum, ma, oh, Namishum, that's a grand. Come, sing a new like that. I'm with prayer. Hey, Yagi, come on, Gangui, I sing a gatam gong, Mutuiga tire, and Candibiti, the Taka, I got one at my own. Don't Sando de gungum got the Uga, Chigang one, little one, come quite to Uga, at his room. Sando de Cassandra, Cassandra. O come at you. Cole Gavatis. I know the Gavada Gavada, so we said Gavada Gatasna. Sagana did the quack. Tag Ame Wanaga. Na, Tag, a tonaga. Ya. Matu, not to Mishuma Tanji. Ta, ya, catching a cuckoo one and ladishum. They go to an agang, or car say, Tid de Kayaka, Tid de Ak, I said, they could see the one Kungu, Ichago, Ichauchuga, Yaka, Sega, Kumaga get to our wing. Nah, Yakonga, Yagogi, ah, Yagai, Kakogi, Kanga, Matazi Dagum, what Adishunga and Kulaka Kikando, Kahundaya, Tid the one Kumqua to Kamagita. Kamagita, Naya, and we tweet ah. Wa sumga nda ikula kikandwa. Taka nge akoke mana pe akijang nosu. Wa chikandwa.
2: Mushi ame ya kone matum kako mate. Takwa unu kogla kwe. Unwa kote hi kaka. Kuri ak unwa hi. Takwa kwa kwe wonya te kwa. Takwa lino tutla kwe ashi unwa hi. Tout d'un coup, on a raté non, un si côté, té, non, un si côté comme un ouat. Un tarakana té, un coulim. Tarun rasé qui singa, ma canne à roite. Tic aï, on a un kakum anon, natahi, tu gounyan. Tarun a hang, et ya tassi ya kwa wou. Tout a hang, oui, sam kwa kwa kwa. Oh, un tamir raten, ranate. I said, I had to come and see my oven of what me a yard and try my hoodoo. I'm tired, my sick coolina what? Juru no care, I heard in the right, I'm coolino. I'm glam a green, I see gyama what? I had carina what? Natanya got ready. I got a terror tick on. Hot go, did that tick on. See, I'm a ooey. She didn't come at the cash, I'll cook up more than him. I am Jungay and Injatia. Akako machine. Humpy Akahamashian, the clone at the fire oak. Kako Mahaya, when I kaya carin at the hatch, eka carin at the hatch, tuya quata. At that day, he knew. The machine of great a tie carin. Damashima kum no tree, kahek, no tree. Tahundu in a shasham, siak, damashima, tromat. Kara, si o hamakum no ham no, jara, ham di kunaka tree, dear. Kaka no hoon and a great jessamia. Samaguino aki kum. Hamakum no tree yet. No jara, I know, jara. Kweka, yidi, kweka, huna, kushinu kama ya. Kama atakui, takwate no, kama kumno, akimiya, kama sinu, kahe, kweka, munu, nui, damasima ya, teni. Seko, kawa, nakwa, yimka, nasi, ka, tikari no. Abate no, kwa, tasi, tako yat and am jayang nom guaku no. Yat and tunch o shark landed in ohat. Tunga sham ranky trat, the crookum cotuho. Here a gumber and day. Going on a shant and ranky trat. Am home on a hidden at the jack ash, I mean, am sham, quite uncommon, tanya jacuma. Ah, did our occasion unsha. Manatashi shook out. She got us as I'm a car, hoodie, dashing, hoodie, ahu. Taho, ya congo, my no maho. Taho, no tongue, what can man, who catch a momentary jagarash and a cocky jawat. Hearty body no hack echo. Tikago be. Titashi at this wood, and no thing on what in our body being in a. Go and no more at an wing room as he carried caraco tabaqua here, cocone abat and car caraquat. Tahat uncosham to coyote, coyote, coyote, sink, ooyahuat. Go and sassam a cart. Tahon sassam a car who you sit your maho, then a tawat and then qua, hurdy, qua, gum, and gum, and qua, she coody. Tahun qua maquarana who gum cotao, concluding to tico check a carahuca. Si ako ay naguyat na yan, no ko tako na gyan, gyan, gyan, gyan. Na ta siya ang unhe. Siya ang unwa ino ahe, cheng kwaya. Ay ko rin, ko rin, kakasya kung ino gaba asi kuma ko te ko rin kwaya kawe. Tako na kaya ako siya ako kaya kuro no. Ay, joro na kaya kaya kaya tika rin gama makuma ko no kama kaya no kaya awan ako ay kya rin na. Maya hanggo rin ko hari. Ha ata yebe ne hiri tona ka ko mata na tena ai ta ma ko mata na ai a unwa te ta unwa te khuri ate ti e ku

XFM kawa nehe kawa minute 3 toto kwe a mwaka wala ngongo se wizise ka ke ma chwe kamo ke bunga ke iwizise ke kumise ngaba wale ke kokoma ngong ate jike meta kani kuna ate jike kwe ngong ate jike ngole juwa ngonga mtencho ngaba ngwe sa kawisi ka ngho kong ka ke radu ke ma chwe kamo ke bunga ke kawa manda khachwa ngay ka ke di 7 kuchwa ke September 2006 and 20 khata sagwisi se ka ke wala ngwa konga ke ma jo e khamo ke bunga ku sinde ke wala ngwa konga de ka wa khasuneng a wala ate u ke tenir tenir ma jo ngwa kra me ke save de ate ku dang a konga de ka wa community ke drang a wala ku sige m den jo ngwa wala ngwe sagwisi ka ngwa konga ka ke ratu ku sinde ke ka wa suman chu ngwa ka ke manda kha de wala ngwa ji chang ku jela khamo ke ma jo e khamo ke bunga ke yusi se ke kumse ngwa wala ke ko ko ma ate ji ke juan humgang hem tane ko chu awnga wala ngwa hankwe sa ka usigang ko ka ke radu ke ma joy kamo ko bunga ke asika mangal ke wala wa jetman style of manual ati ke ngunu ko si awa tolfiri

ka F M kawa ulang ngoy pangam tani ko chu aw ngoy programa ko sa wisi si ka ke radho ta ko si de ke ola kon na de ka wa ka ne wuri si ngo si de ke ji ji ka ma si de ke se su na ji cha o ma si de ke si ma nu chu ang ga ma si de ke ga cha de ke ko ngani ngu ke ma thama khwe ta ka te ne no chi ke pangam ba ka ne wisi si ngo si de ke de we ku ta le thama khwe ke chu ku na o chi ngu kawajing ngau tu lagi pang ngau kanu siya gui siya ngana kwa mkwa ngai da ki hali ngui mkwa sin dava o dewe ki chukuna ka chichika ang hali ngui ma si ngai thoi ma kama kwe dewe kwe kao kama kwe pang ngau a gui siya ng ya kia chi ng ma si da ki dewe kao kama kwe ka chichika ang hali ngui ma si da ki gai cha ka ngui kha chai ma si da ki dava kao kama kwe chi ng ka chi ang aga ngau to ma si da ki ka tenwa chike tenene ya ngau ngau ta paya lak kai o ma si siya kawa jing ngau tu lagi pangna ba kan wisi sim go sim ngai ta gi kan da ba gi chu khuna awa ji ka pangna ba kawa ya sing ngule kha kha thama khoi o kawa sing ing ta ngwa sing ni cha u da cha thama go pangna ba kawa wole a go sing a meni khong sing da ba kawa jing ngau tu lagi kan wisi sim go sim kawa ma sing ung ga da ga ani ngui mu go si da gi da ba gi chu khuna pangna ba awa ji ka ta kan wisi si a tu tu a sing o mu go si da gi da ba ngaji ge ko da a waji ka ka khali ngui a sin ta ba ga ji ji an da ba kum sen na ba kai ang go da te o clinic ang go da te o hospital ang ang ngong kam to ma si da ge ngi si khali ngui ya ngaji ge ko da pang ba ka nu si si ang ngong kam ang hai da ge du ge te o clinic o du ge si ka wa jing ngau tu la pang ba ka ne u lu ji sim go si ng hai da ge ka wa tu tu ta la ta da ba ka wa tu tu a sin da ba ka wa ji ge pang ba ka ka nga ya de ka nu si si ang ngong kam a tu hun ta ba ya ngong ja la masi de gachi ga kum sem na ba kai pang na ba ngung o asin amal ko sing a hung ngung o gwa ti wa sip tele wa gwa ti wa clinic ki ka wa chi ge ka ne wu ji sim go sim mai de ge kan da da ba ge chu kuna ma ngo wa skula o ma ge chu kuna ka wa chi ge pang na ba ngung o kam da asin amal ko sing a ya masi de ge o masi cha ya kum sem na ba kai ama ge a masi cha ka ta wa kai ma le ma pangna ba ngung wa sing amal ng hwa wa ta tiwe clinic ya ngai dei kawang ngung la pangna ba hospital ya a sing amal ng hosa wo chi gem tan chong wa la ngam ngu sa u sing ngai dei kawa khasun ma wala pangna ba kan u si sa u si dei de be goni kuna ka wo chi ge ka gu ng tham bu go se u a sing kan u ji se amal ng hosa ng da ba ya ko wo na kwa sa wo chi gem tan chong wa la ngu sa u si ge ma ngam ma so ten du ta ngu ba o lang

XKFM kawa wulanga mtani kuchu aunga program ku sawuji che ka ke radio ke kawa tu ka khai che bangma u sire kwang kan go su pa gi mini ting ne mo ta wanga go lin ne ten ho chi taba ku e sa ka wi chi ga ng kon ta ke radio ke kawa tu ka khai che bangma u sire wulanga ji chan ten go ma kama go ku ali kwa program ngo hum tu tu go ngwa wulanga ji chan hen ku e sa ka wi chi ga ng kon ta ke radio Maside kawa nekhe kama mniting le tam tene chung ngaba wala ngawa hankwe sa kawa jisi ka ke radu ki kawa tuwa ka isi pangu ngu sida wala tene kwa ngwa thamu kali kwa purkham mto tuku ngaba wala ngaji chang wisa den chima resta hake ma unga maso tendu ita unga ba ulang.

ane mtutu kwe aungo wala ngawa ngwe sakwisi se ka ke radu ke kawaya tuwa kai si pangu ku siya tagi wala nchi chan tani kwe thoma kwe ngale kwa prukham ke kwang akwa ngay tagi kanu se kawaya tuwa kai si mtani ku chu aungo wala nchi chan ngwe sa kawisi ka ngwa ka ke a wala ngawa mtani chong ngawa we si tagi kwang mtani chong ngawa akwa ngay tagi kwang khan ku supa ke 7 diharta khamanite mkwe kawa ngawa wala ngwe ya tani ku a chitawa ngwe sa ko ji se ka ke a wola ngo ko na ki ka ba tu ka i se pa ngo se tem ten chong ngo wola ngo ang ku sa ke mong ngo ma so ten bi to ngo wola ngo

Ganga are soto pende go an soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawa ga kaoka go tsana gwa. Ga kore tsam ga tsama ga soto ga. Ga ditango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

kawa ulang ngoy pangam tani kuchu aw ngoy program ko sa wuji si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pangam ko kai kwa rado ke numero ya woni ten seva pen neha fm anum tutu ko aw ngoy ulang ji chang ko sa chim ka ya ke program ngoy ko na ke kawa tu ka kai si pangam ko kai kwa rado ke numero ya woni ten seva pen neha fm anum tutu ko aung ba ulang ji chang ko sa ko ji ka ang kon ta ya da ko si de kwang khang ko si ba gi 720 na minute mo ng to ang ba le ni de ten ko a chi te wa ang ko sa ko ji ka ang kon ta ya ke radu ke ka ya tu ka si ke wol ngoi pang ngom ten chong wa ko i le kwa bu ham wa ng tu tu ko i ung ba ulang ji chang ang ko sa ko ji si ka ang kon ta ya ke radu ko si de ka ru si ka ya tu ka si ten ko chu aung ba ulang ji chang ng ko sa 지만 다게 오랑어 건나 게 멍멍마서 된 뒤도 오랑

exka FM kawa olengo epanga mtene chongo ba programa ko sa uje se ka ke ratu ago se de kawa olengo mtene chongo ba ale ko program ma se de kwang khang ko se ba mini te ma cha mo ka ngo ba dang ang ko se de chi ma dang ke olan de akon ha da ko ale ko program ma mtu tu ko ngo ola ang ko sa ka uje ka ngo kon ka ya ke ratu ke kawa tu ko se pa ngo se de ke mtene chongo ola kon ha de ka nu se ko se de ke safety ko ji ngo tu la pa ngo ko se wo ji ke mtene chongo ba ko la ngo ji cha ngo sa ka uje ka ngo kon ka ke ratu ko ale ko program mtu tu ko ngo ba ko la ngo sa ji ma ka ke mo ngo ma so da to ngo le ngo ji ta ba

FM kawa olengwa epangom tena kuchu aunga programa ko sagujiche ka ke radio kwe sagujiche ga kon ka ke olengwa konna kwe sare kanu se kawa tu khai chi pangwa ko sa chima olengwa konna demasi de ka u kanu se usi de kola kinino jo ai ke ka kwe uzela pangwa basi de ka chin ngau tu lagi kana kau chwang ngau se de ka kwe uzela ka kwa ahana thamago problem ngau banga ba man hosya o man hawa ka go zela ko ka ni ge chung hale ma se de ka wa ola kon ga de ge wala ngai ko te ne ku chung ga ba ta asa go se ka wa dang ta pang ba se de ge chi ma dang ke wala ngai ji cha kon ga me ku me sem ga ba ne khe a de ji ge ko em te chung ga ba ngo sa de ma se de ka nu se ki ni no ko la ka wa ji ge ka ne khau chung chung hale pang no ko se um ko sa de ka kwa ha na thamo go problem ngo da a man hosya ga o a man hawa koko usela koi kani ke chukhune ngai dake kanda daba ke chukhune ya wajik lakla koko ma uwa da panga ba teni nasi dake a wajik lakla panga ba sin chuhu da kawajik ngau tu lage kan usi a usi dake kini nuku usela kakua hana thamu ke probleme ngau ke chukhune wajik em tan chukhunga kukula nga ngui sa kawajik ya kakon ka ke radu koi alikwa pakham ke maunga maso tendu ita unga ba ula mga

XKFM kawa 11.20 minute ke ola nqo emtani chongo bangu sa kuzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pano kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten se vapen neha FM malum tu tu kwe aungo ola nqo angu sa kawi se gan kong ka ke radu kwe se de ke kawa ola emtani chongo akong ha de ke nehen diar tak minute kan gu supa a mong to nqo ba wole ten hoji tamgu sa kawisiga ngkon ta ke radu kwe sa kawisiga ngkon ta ke wola ngji cha ta kwe ali kwa program no mtu tu ngo wola ngu sa chimu ta ke program no kon na ke kawe tu kai se pang ba kwe sen ke ten chok bu ngo wola ngu sa kawisiga ngkon ta ke radu kwe sen ke kanu se kawe tu kai se ten chu au ngo wola ngji cha ngu sa re ma si de kon khan ngu su pa ke nexen diar tak minute mo tonga ba wala ngui ko ma nhun ko wa ton veri wa chike mtren chong ba wala ngi cha ngu sa ka wi ga ma kon ta ke wala ngi cha da me ku sen ba ne xe ati chike tini ati chike ko em tren chong ba ku si de ka ba dang da pan ba ku si de chi ma da ngi wala ngi cha kon ma ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba wala ngi

xcar if em ko ola ngoi pangom tanu cho ang ola ngi cha hanku e sa go ji si ka ke radu ta go si de kwang kan go su pa ke ka ya tu ka kai si aku e kai to ara du ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu ku e ang ola ngo hanku e sa go ji si ka ke radu ke ka ya tu ka kai si ku e sa go ji si kan ko ka ke radu go si de kanu se kwang kan go su pa ke wala ng pangom ten chong ba gusa chima ka ke program ng kona alekwa wala ten gu chu ang ng ku sa ka ji se ka ke program ng kona ku se de ka ya tu ka si a ku ka ku ara du ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu ku a un ng wala ng ji chang gu sa ka ji ga ng kon ka de mo se de kon kan gu su pa ke ses en 20 minute mo to ng wala ni e ten ng a chi te ngkwe sa jima ka ke radu kwe sidagi wola ten ngwe ma tama kwe wakwe sidagi mtutu kwe a mwa kaya prukham ngwa ngkwe sa kawisiga ngkwa ka ke radu kwe sidagi kawada ngta panga kwe sidagi wola ma chicha akwa ngade ka uwa kininu chwa eke kola panga wakwe sidagi kakwe uzila kakwa ahana tama kwe problemi ngaw uwa chike mtancho ngwa wola ma chicha ngkwe sa den jima ka ke res taka ngwa wola kwa nga ke wola ngwa mtancho ngwa wakwe sa kawisiga kon ka ke kawya tu kai se pangwa akwe kai kwara du ge nimuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu du kwe au ngwa wala ngi chang go sa de jima ka ke aprokham ngwa kona ale kwa wala tu du ko ngwa wala ngi sa jima ka ke radu kwe sa go bi ga kon ka ke wala ngi chang go sa de kanu se kawya tu kai se pangwa ten chong ngwa wala ngi chang ke maung ngwa maso ten du ta ngwa wala ngi

Ex ka FM kawa elve kong 5 taka monete ke wala ngawe pangam tan chong ngawe go sa wuzi se ka ke radu kwe ale kwa burham ke mtoto kong ngawe lang ke ma chwa e kamo go bunga ke wuzi se kum sa ngawe la ke koko mang a te jike me te gan ngawe a te jike kwing a te jike ngawe le juan kum kaw sing ma ye jetman style o manial ngawe le bungo se o tutulu sila.